أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur yi radio xassidu online di lu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu dafa na dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yegg, motax fimne day nekk ci 3 heures inshallah taala. Ñu ndokki leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggulo ci sahur Ramadan al Mubarak bi ñu génn di wéru koor, ñu ndokkel leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Yalla dafa dogal ci mbaxam ak ci yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte du ñak mus ñoom ci am ci dafa lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan sun borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci warma yonantam bi alayhi salatu wassalam. Tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiya waxtanon na ca li ñuy tuddé afatul lisan. Waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax. Waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyat yi nekk ci bët, negatif yi nekk ci bët. Bët ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat. Amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna. Am solo bo xamni bëd am nako solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askal lahum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ni tumal la ni yow ndeke aji beutu nga sa beut yi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu mu amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu sen ijaba yalla ng ko def ci sen mbarum beut yalla ng ko def ci sen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam mu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni minon ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yéfer non la cheikh abdul ahad mbake bañ ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg kati des kéraw la koy suu dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal an nak sengor cheikh abdullah hat ñen ñi neen ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal de connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woor seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni Cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko min ci Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xotti ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio mané ko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi mané ko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu njaay mi ko jur ak Fatim Penda njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay deret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maneko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba digëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxa juk mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem tuñu bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won bañ ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and nañu gan Seigne Touba ne leen ko na aksi muna muni Cheikh Rahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba bañu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu Seigne Cheikh Matidi momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba ñun ma maynal ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax

dina la dimbali ci sahir ak ci batin. Mané alhamdulillahi rabbil alamin. Mune ma am nga daara Touba, mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé. Mune man day yoonu njurul wolé sax Alhaji Mohamed Lamine Bara joxnama fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ci jox. Lolu Yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa ba nim génné adina. Yalla dogaluko. Biñ waxanté lolu man ma déparé fa ñëwaat. Ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit Yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xool rek luñ ci bëgg Yalla def ko bi ma koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadjor biñu wax loolu mu ne ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabootu seññ Touba diw sangam day mas na ma ni seññ Cheikh Mati Ley ijaabaam mi ngi ci mbarum bëttam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu mako sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh mati li sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdulillahi rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh mati li dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré si ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolou netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp njariñ ci yow telephone gog nga wote lolou la seigne touba djundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sasa la yalla di yeket ay darajam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanamu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doliko ak taxé yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula la seigne touba wax neena gendiko waliw bu mat waliw serigne bu mat serigne jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ajom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ey rek mu yapp may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoyu may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neen yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam

القرآن بيني يكون مثال قال ربي لما أسرتني أعمى وقد كنت بشيرا وايو يلا لو تخ من بما نيكي ادنا nga may ma ay beduni jar may gis nga bayyi bama de deki nga gumbal ma lutax dom adama koy pousse yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ash-shukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بيمالين كريا بو نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewlu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyel sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol muna mun xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koko moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol bo bëggé yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom bu ngeen ragale sen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter sen xol ragal sen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sab gis
bañ di xol doom adamay rawati na jull ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi sallatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xooli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xool mu yaqku ñoñu lañ dem dajalé leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajalé indi leen fay leen alal ni leen dañoo bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bëti toké yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourné sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysalqunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ni ko xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di la xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non di la xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñëmi bëtt ni tuugé way aka ñëmi bëtt fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom kër ma borom kër bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yankoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé faak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mota yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankoba wax nak du ter nak lima naron ci nit bo naray am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay
lolou mënu leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla kenn mënu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñin la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba wa def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryam wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku seytane amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré seigne touba sax da ngeen gi seigne touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop seytane seytane da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqule ngir mu yaqule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door waliw bi waxu wuti ko rek waxu wuti ko waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan li ngalabé pour jaddlo len waliw bi niko a mba man dooma ci boole man mba ding ma munu ko yow dag ma jaral teug la bi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul kolam dal di ñaan fa saasa
motax jigen ju jang diine sa bu deme hopital di accoucher bu domum juddo balako docteur ye djel sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni seytane dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyul dañuy def inday lol bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenen sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lol la yenen sallallahu alaihi wasallam wax hadith ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali sallatu wassalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali sallatu wassalam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi teud ci armel ya ca tiwawon yonent sallallahu alaihi wasallam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alaihi wasallam neena ñi ci upp beutal leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëssal leen fa yob bu mutafakhun alayhi nak hadith bobu mutafakhun alayhi mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al ayn aq ba deug la al ayn aq ba deug la yenen tou sallallahu alaihi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutal leen fa yob ibn abbas neena yenen tou sallallahu alaihi wasallam neena al ayn haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutal leen fa yob beut bu ay beutal leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé
xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak taram ba nga xam ni mom genn walu taru wa adina la ko yalla denk genn walu taru wa adina mom la yalla jox sayidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha ni jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tudd ngaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salama masé la ma bëggon nga ñew sama salama ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tie sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ko ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaram ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sel ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonnentou neena bo xolé bonu pinal ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara baña ngay dag seen loxoya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët baay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuy semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musli it nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si mi nga xamne moy créateur bi neena man ma créer asaman
waye téréwul borom ba di dañ doon jéema xool asamaan ba xam ndax asamaan am na ayib wala déet borom ba di ñoo daan xool asamaan de bëgg yéem asamaan pour asamaan yàqule ngeen bal ba njàngale rek la ngeen bal ma alxuraan ñu ko misaal ma tara fi xalqi rahmani min tafawutin farji albasara hal tara min futurin suma arji albasara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rago jeru len khulli len walbati seeni beut rega ju len baxam farji albasara walbati saybat khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mun am do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla musal yalla nañ ci musal bal bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëngu ci walu sihr ñu diko tudde njibar njibar bëgga lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkka bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat yeruko yaronte sallallahu alaihi wasallam joxena solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi lolu joxena solution yeruko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussel la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut lajal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet ba ko sol limu ko ni mariama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliku mudem wala ngani bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa samin alimun tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasri ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom beuti toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew siñu ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hôpital beuta beuta de da ngay sol yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax
da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yan aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yan aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lolou la seigne diwa neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq lo xol mu yaq muni xam nga niñ lay defal niñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñu wara jëkë tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fa ko ni sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet way ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahla andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digëm ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toké beut ko japp xamni beut ko japp min wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndiko ni ko salmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndit ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sante la ni la rik way ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula rombu sura bu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko
nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bindu bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bindu bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bindu bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bindu ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bëdi am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet mun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mënoko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mu no ca jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi penko ak sawu saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole resu sosio yi ñi ci nek lepp lolou len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbey cham xeyna leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik
sayyid alhadj malik mete tawon nek na fi ba joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi ba joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari wawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wërta am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag ay way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké kuko don dundal kuko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne si ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar sunu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jangale alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñu ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi yeen da ngeen di añane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu je ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko señ mudou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko mudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko mudou mbay cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccat mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mudou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni waye santu ko ko bi yalla ne ci alquran
وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله لول نيب لاكو يالا يالا ني بوغين خيي بوغين خيي نانين دي ديباسي سي مان سين كامتو لاي كاتن ديباسي سين علال مبا سين بكان نياري بوتي بوتي وايور رك نكو ديباسي جيمي سي مان باموالكم وانفسكم مانكو دون فيريل do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñay business señ mudu mbay chama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessut demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek djel bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fulf demutul fen koku mi ngi def al jihad bi nafs señ modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bëgguti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ci dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne dara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci dara ji serigne dara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ko sambon dara di jangale yalla da koy considérer comme ko sambon dara di jangale lum fay serigne dara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu meuna ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diam responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi dara ji dal ni seigne aliou sek li na nga mako yobul dara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom seigne Khadim Gueye mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netti war na len fi ku melni seigne Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox dara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci dara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñooñu nga xamne dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko leggi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne dara yi bu len nang lolou l'islam da koor ci tok muy dox l'islam da koor ci nit da yemuti ci dara bo gise serigne dara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len filmer di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolou netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mëni fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd li ñi filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko ma yow sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sako ciam ak buteel di lu ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa dara yak say dogga man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limé genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi
am yalwan li bu mu la indi rek do ñakam sax am len fulle yeen serigne daara yi ñeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé hafatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni da am ñox ni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemt lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy waral layo kon nak le mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu majalis bi ni donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñaanal may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi nakre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motti leon daara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara jigen ñi nopina mané dedet nopé gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba jang mi yakku duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netti li ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne baye bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopp ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañ ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopp wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bon ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayima rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mënta juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam
yalla yabal malaaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wëré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko juddualé dang ko juddualé jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alcorane xam xam ba leen

ul seen culture moo doonoon ñeent weer yooyu dañ ko daan wormaal ñoom ba duñ ci xeex duñ ci xuloo muy weeru sulqeda ak weeru sulxijja ak muharram ak rajabul fard. Rajabul fard boo gisee ñu tuddee ko rajabul fard mooy ñeent weer yi ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Alfard mooy ku beru. Diggante sulqeda ak sulxijja mu nekk wàccaayu ajmàkka. Ajmàkka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defe. Bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa béréb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu benn béréb rek la yàlla wut ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ni fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Suñ borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bàkkata mubaarakan wa huddan lil aalamina Ali Imran. Njël beenuk néeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy néeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala mu ni mooy néeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal. Ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la, waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy nañu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel aamatu naas bi. Nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon ajmàkka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajj ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fi alajj wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar. Suratul Baqar. Sun borom tabaraka taala ni ajmàkka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sulqeda ak sulxijja. Ajmàkka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandiim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba suñ borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam suñ borom rabbi si tuba jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi resesusu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Suñ borom ni waay loo mën a sinab loo mën a wax jidaal loo mën a rafas loo mën a fusuq bu ci boole ajmàkka di ajmàkka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca màkka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko jokkalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Suñ borom ni képp ko xam ni góorgóorlu na ajmàkkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko
وما تفعلوا من خير يعلمه الله برام ني كيب كين سي ين كوي وياسه نغا بوخاله ساغو برغال يالا ساغو برغال يالا بوكو في باي كيب كو خامني ياغي وياسه نغا بوخاله بوسيتو رغال يالا وتسودو فان خير سالي تقوى كيب كين سي ين كوي ادي ماك نا خام دي بوسيتو رغال يالا فو مانا تول دنجو وار دي بوخ ني غاي بوخ بوسيت بيغا ديف سا ارسان ني غاي بوخ بوسيت بيغا ديف sa or ni ngay def posset ni ngay bokk posset bi ngay def yalla ni subhanahu wa ta'ala ci ñi yor posset kuy aji makka bok bokal posset ragal yalla ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma ajmaka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xole yi yalla wax fi ni kep ko ajmaka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regalul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regalul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci senegal wala fudul senegal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté mak gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki mak bu won relation bobu do ko yobbu mak am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngok jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul leen wud leen ab yobal wud leen ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal leen ma li leen seen katan may seen moye may leen ko ci walu alal ba lu leen neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay weer la yu ñu xam te moy weeru sul qihda ak weeru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabarak wa taala bim ko tanne dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu mam adam alayhi salatu wa salam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar
nangami mila adama ñew ba joge fi yene ci mu arikhone neenañu tufan ma nga xamni moy tufanu int yalla nuh ali salatu wassalam catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandar ga ya nga fa bi yalla yonne yonentou buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñoom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñoom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekk ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ki 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm mbatti waawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibey seigne bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojo té yalla do nga tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako wais yarfa ibrahimul qawaid min al bayt wa ismaeil rabbana taqbal minna innaka antas samin alim de nga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla li ma santone def nako dañ ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la legui defar nako mak sama dom majanan fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokki ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan
lillahi tabaraka wa ta'ala ku xif nga fexé bamay lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor procès bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jàngé ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu and ak domam xani man nañ famem bép la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamné intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jitu ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mo ni dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlele fa it lo meuna yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ño la koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joge fi ñu jëlele fi mba ya xam da nga démissioné wala lu meuna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doono daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba ci masalikul jinan neena man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxale ñu wa serigne bo xamni talibé bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na texé neena bu fekké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé neena lolu déranger la serigne touba neen man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému du mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xam na ñu du fa baxé mune señ touba né na bu féké amna len lu wara wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci señ touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni sayyid alhaji malik ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga ismaïl manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekone yow dang no bandone won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci ite
amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer bank laaj ay nit xaliss ñu jox la seen xaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu kenn dulay wolu kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkone tamit dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu té nga defal ko seigne touba ngir yalla lu té nga defal ko alhadji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji malik ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay projet bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko no koy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmaat waaw ku ko joxuñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam nga ay koy faral di wax ku ko joxuñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla ne yalla yeureum ko xam jamonom yalla ne yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salatu wassalam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale ba ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan ولا كل دامر ياتينا من كل فج عميق من سوره الحج راس في الناس بلاج واتل سي سما نديغال ماي جالال لي ميساج بي لما هو حقيقه ني واخني ابراهيم عليه الصلاه والسلام متخوي سي بير خور مكه ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu den dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñëwoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi
kon bi ibrahima wote ñu dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñep wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yeg ak wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem racine finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem légui ñi ay auto légui ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi an al-hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al-hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way way bul defati nak lu koy yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakali chay chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakali werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata'a ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi
ak makka wenn yon ci sa dund gi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon bu jekk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena ak makka yon wu jekk wi kep kep mo ci tuddu ak makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme dong la du lenen ah lol la alquran wax de manistata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon wenn yon ak temer yon ak djurum ñaar fuk te temer yon ak djurum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran jo xani buñu añe duñ reer buñ reere duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekkendo bo xani bu añe du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetchu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxone waye dedet da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dong la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam dong nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba ci marché bi top de yi ndaysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa kërëm la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya maka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya maka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem maka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem maka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoo ko ak mom sax jarnako di nga am tuyaabay aj da nga am tuyaabay aj
waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khaniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox moko ma jaay ko jëndiko way mugo kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen ajj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen ajj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcé ken ñaar l'islam bi ci forcé ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenteni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon ak makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekenteni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la
nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la ba yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobou sa yaay makka ma yobou sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi yewiti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobou sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobou sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf te bo leen waxe deug deug mbir mi diine ji bo moy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyen ñu dem makk gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seen mbir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg turwi rek turwi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat gi nan ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satala ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mok aj makayam mok aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma muna mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli bul julli ji wa legui nak mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom mbañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj mag ak wook ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba ne na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rekk la mooy farata yi, ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofuit ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne li màkk féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu si waat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam, la jël 5% de. Am na ñu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dur tànk yi, foofu la sam-sam bal.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu lay mëna wax arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko day deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi naan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga naan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñun na dimbu ndega wéré feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa tax weñu feron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam boobu mbolem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie

sa boone yalla wuy ci na sa wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga biye def nga effort yépp pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla yiton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla yiton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga nay nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legui ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xamni mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lool tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen
muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi nim koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñitako metil ñitako jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula xur sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba karaw aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Moustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence giene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena ku la yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñuy wax Serigne Afi Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Moustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek bu ñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak saxola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku mel ni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla
ndax man jaa bil hasan la wax yal na len yalla fay ngeen gi fay di gina cheikh muntaqa di cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jef ju bax fuka way jef rek yalla gis nako fuka way jef rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena am japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajuram genné adina yagna bañu mirage bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxaw yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñ borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wèr wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man nima leen ko waxewon dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabarak wa taala yi feek ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do ngi tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxim farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa taala subhanahu wa ta'ala mima faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh mamadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، delu ci nañu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna. To seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin. Ina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq، manam sifatu sadiq murid wa sifatu shaykhul kamil. Lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. Murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la. Ñu waxon ba ak ci ku melni Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. Waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah، di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. Lo taxone Seigne Touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal، bu joté dana bind letter digal la téla la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. May faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nek ci kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña jigen ñangay dugg neek goor ña ñangay jaxaso ñangay tëgg ñangay fecc amul diglé lu baax amul téré lu bon mani lolo mo am kër iblis lolo mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Yahud Bamba radiyallahu anhu am na ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya Mukhtar بالاتحاد في كل ساعة على الرصاد، ولا سيم التقوى ورم تعلما، ولا تكسر لعيبا فتندما، ولست تأوي أقل مثايا، ولم تدم صبرا على رسايا، صبرا جميلا لا تكن كسولا، إن الكسول لا يسو بجيرا. منك يوم مختار دائما، من شي أحمد بامبا، ما نجلي دينك، نجلي ديغل. Na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah na nga moy ci niko di baril ay tiaxan moy po do ko defé da nga reccu ëlëk muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawteef yi muñ ci rasaayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ca yooyu nga xam ni bànneex ak bakkan ñoo lay xëcc di la ca jëme nga muñ ko boo ko muñul te jamono booba kat bi sëñ Touba di wax lii taalibi bi xam ngeen ni jamono booba mën nañu wax ni yu naccoo di ko yi taxu koo tasaaroo taxu koo bari waaye rawatina suñ jamono bii nga xam da ngay gis mbooloo mu daje lañ fa nekk lépp dara niixu ci yàlla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci sëñ Touba waaye ñu féetale ko sëñ Touba moomale ko sëñ Touba wane ni sëñ Touba tax ñu daje fa mu ni ko na nga muñ te bul nekk ay tajeel ay aji tayel ndax aji tayel day na la wóor ni du ma sa sang ak maasa mukk mukk mukk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaquluun waajurhum ajran jamilan yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kàddu yi nga xam ne moom la la nit ñi di teg saa boo waxee dëgg te yàlla tax daañu dal ci sa kaw wooye la tur wu nekk tudde la lu nekk féete la fu nekk ni waaye muñul rek fasbir ala ma yaquluun bu fekkee da ngaa nit nekk nit ku dëggu ñu ni diw dafa naqari deret mu ni fasbir ala ma yaquluun bu fekkee da ngaa teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna ñu ni diw day daa wet di diw mu ni fasbir ala ma yaquluun soo waxee te wax ji nga teg ko ci diggante alquran ak sunna wala nga teg ko ci waxi sëñ Touba ñu ne dana am ñu jóg taxaw ni waaw daa contre sëñ Touba daa contre diw mu ni fasbir ala ma yaquluun bu te yem nag wax jurhum ajran jamilan seen wax jooju ñuy wax bu leen ko jàppe bu leen ko jàppe loolu ma nga sóoratu sumar ma sóoratu musamil naka noonu it beneen aaya sun borom ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme noonu ko sëñ Touba waxee Mokhtar Deyman fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba nga sóoratul maxaarij mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doomu aadama yi dañoo jàpp ni ñoom duñu dee mukk mukk mukk mukk yaakaar nañ ni bis penc di ñëw mukk mukk mu ne mu ne waaye bis penc ci man sëñ Touba ñu ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñu ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nag muñal rek te rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yàlla ñu ngi mel ni suba ñoom nag dañoo jàpp ni bis penc du ma sa ñëw ñetteelu aaya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fasbir fi aqaaf na nga muñ ñi nga xamee ni sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon noonu lañ muñëwoon am na sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon yoo xam ni buñ masaana wax lu baax wala ñuy digli lu baax di tere lu bon daañu leen fitnaal ñeneen ñi dem nañ ba rey leen ñeneen ñi ci des dóor nañ leen ñi damm nañ seen bëñ kon nag yawit na nga muñ comme ñoom naka nunu ko saalika ñoom sëñ Touba ñi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikkee ñoom it amul luñu déggut wax nañ leen lu nekk dañuy woote wa nangam dañuy woote wa nangam am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboobu rek la bala ëllëg mu ni giim waaye booba moom xam na fi mu jëm xam na li ko tax a jóg mooy fas yéenee dundal sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wasallam léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna gaa ñu ni bu ñu rey lan mooy sunna bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna boo nee alquran nee na mu ne bu ñu rey kenn mosu koo dégg kenn mosu koo dégg moo tax sëñ Touba ni tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manaanu bu ni tanabbaoo ya ayyuha ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manaanu fi anna sunnata nabiyyina al-amin alayhi afdalu salati kulli iin kaadat turaaka rasmi daari qad afa fi zaa samaani li mudhi al-unafa wa tabi'aha siyamu suyuuxi zawi al-huda wa nuura wa rusuuxi isturika ikhtifaa'u aathaari salaf li bid'in qad suyinat bayna al-xalaf sëñ Touba dafa ni yéen waxambaane yi doog a dugg adina maa ngi leen di yee maa ngi leen di xamal tanabbaoo ya ayyuha ash-shubaanu mu ni bala ma leen a wax li ma leen bëgg a wax li ma leen di jëkk a ñaanal mooy ghadakum ila al-hudal manaanu maa ngi ñaan yàlla mu wammat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg a yee nag bëgg leen koo laaye biir moo di
ma ngi leen di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko bëgg ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal señ touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da naka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni mer reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoo nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal loolu kay mën ta am ma bonem ci nga jëma melni cheikh isa jenn muni loolu asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisé ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waq rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passepassu ko ko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inna ma alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سنج توبا داما غيسني سنه سفي يونتي بي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ son napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman qashi rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melnim xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom day lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayidi alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe du mëna roy yonnante bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sey loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wam ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xamit bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna sabbana la ilaha illallah inna taqsan sabbana la ilaha illallah sabbana muhammad rasulullah muné bo baba serigne bi day wam talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muné man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na munu and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada muni nako lool na len di yare
daf len di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ñu genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolu moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wuté amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu mëna xaar bu ndimbalal yalla diké ko mu amuk leer serigne bi door koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ko def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا ابدا من كيب كو خامني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله احتسل كيب كو خامني لو جيك سيغ بي ديلا واتي نده لير غي ووت سي الله امغوكو سيغ بي واتي غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب موني ولا صح كو خامني demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu baxna ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am péro wor bëgg na rafet péro wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay dé ci geej way do fi ma sa gennal ak péro wor da ngay mujj dé ci geej rek waye péro or mom do ko gennal ci geej gi do ko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wota ni xiyam waye amna bien yépp xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawu ñuko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci nawu serigne legui nak jamono materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatu ñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe seigne bu ma seigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djuk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yow man khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yow man khiyam rek lay feñ yow man khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te manu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du len doy amna yanni ci talibe seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mos na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manal len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netali ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbiri niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meunaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytan ko mat wa nafs wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banne xam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw mu ni nak bu boba xam ngeen ni setané kum womat xam nga sëdduk way ndax setané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al-haqq tarid mun wal haqq badduhu al-abdi bi tawhid wal fiqh an tasawufi majid radiyallahu ta'ala anhu mun mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir ni ngoy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu ne ko waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mu ne fim wara jikka tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla keneen ku dul Yalla do len lu la nga doon waye Yalla rek ay Yalla rabbi sitwa jall nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaarak wa ta'ala rafaatale ko kun dem joxon yonante bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waju duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tedd ci lekh bi mom waju nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum waliw bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malayin sudur khumatu mun nawir sudur seigne touba neena lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw dey jaanako ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaanako mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutuza zakat zalika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meuna julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meuna wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tégé ci al-kitab wa sunna ji tégé ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf ji ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kadir mbay abdullah taw daan wax nan wakun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkone ya rabul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li señ touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daal di dewye dewye wu ñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serign bu mat serign muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom señ touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo na re taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew dikoy wax yalla yunni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi muniko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim alayhi salatu wassalam hadis binena ben way da ñew ni yow ki yalla yonni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoon yi tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yonni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gëm na yalla te muy deug te nga jup neel gëm na yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gëm na yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci dessati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopam nit momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxassé adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort

Ibn Abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga kilifa ko fal yasbir alayhi bay bur muñ rek xamne natu yalla Ibn Abbas moko netale de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexula yag mom bokulen xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam don ci kilifa muna muni bay bu rek fal yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gnoy nga tollu gannaawum mun yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom moy dal ma bir mag legi foy mutte muñ rek ndax muno teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadul bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu ngay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu ma soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba yé bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed ci ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba khayanan munta nek mun waye kéro buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmadou koko ak khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi baye ni ñi joxe adiy ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiy ji ñu xey rek dégg ay termu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi mang leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñak lu may ñak ta yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak diya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey ma wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi reñ ko jaamu nit de sun señ nga neen ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhaka mayyitin wudi'a bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokk señ bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci ron lal nan baat bi bon wé le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ni gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ub ay buntam bëgg ani dam ya

dal di delu ci wat bu julé su bobu nopi delu ci wat ci kër gi dal ni ndax sayyidatuna aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ni kon fanano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ni ñaari yan la ni ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir dana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba dana ko dinkane li nga xamé ni ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsani min ahka iman seigne touba mangi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponku la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngiru malik la top ci adam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngiru malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan nena koor ñetti sunna la am ma ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa beugé julli ba paré soga mus dara su boba midi plus lo tahjil defo tahjil su boba bayyi nga sunna sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga daldi dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant sogut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant sogul nga dog muni bu ko def mukk muni ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu tëdd joté ñu mbeustan ba seen biir fess tëdd di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu manes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alaihi wasallam ni

doxal. Waaye xaar ba yowmal xiyaam ngay jéem a lijjanti yàlla jéggalal diw. Dina dee fii nga koy lijjantee mu soog a dem. Moo tax nga dégg suñ tubaa ni waq di awaahi jële si na daamo fi xidmati ba yowmal xiyaam nag fi xidmati ba yowmal xiyaam ba yowmal xiyaam. Juróom ñaar fukki junni yàlla may Seydina Ousmane man koo ràmm. Ndax Ousmane daa xaar ba bis penc déedéet fii la ko fàggoo doog a dem. Fii la ko fàggoo doog a dem. Affaire bi doo xaar ba bis penc déedéet. Da ngay wetti aw ñaq fii. Guddi jot ngay wax ak sa borom. Yàlla ñi yëkkati seenu ñaq di ma jox jéggal leen. Yàlla ñi nga xam ne dañoo def ak man mu baaya ah texeel leen ba yàlla ni la aha kay. Nangul naa la ko waaw kay waaye xaar ba yowmal xiyaam nga di ko jéem doo ko man de doo ko man doo ko man day mel ni yow nga xam ne da ngaa jóge Sénégal bëgg ànd ak benn délégation te mën leen a bokk benn wal waaye ñoom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xam ni yow man ngaa dem ba àgg Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñoom ñi doog a décollé Sénégal fekk si la foofa buñ ñëwee mën nañ laa bañ a gis te du tee kenn ku ne xam na hôtel bi mu war a dal bu dalee ci hôtel ba lañ ko war a servir ci tiranga lay nekk ci xiiwal lay nekk ba keroog mu lay gis. Da nga ko préparé soog a dem waaye xaaroo bañ ñëw Amérique nga door a déedéet da nga ko préparé soog a dem. Dañ ko préparé soog a dem kon mbir mi fii lañ koy waaje fii. Ndax sëñ Touba ni wa akhrina ya rabbana bil khitma lil muslimina abadan wa rahma. Yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga def ma man sëñ Touba ma nekk serviteur boo xam ni serviteuru julit ñi lañuy doon. Way gëm ñëpp ma di leen liggéeyal di sonn ci seen mbir ëllëg yowmal xiyaam. And ak yërmane ju mat wa rahma wa rahma. Ndem Sëñ Touba mooy ñaan yàlla def ko mu nekk xitmakatu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa kon yow nag xitmaal xeet bi xitmaal na xeet bi moom Sëñ Touba ci bind ay téere xitmaal na xeet bi ci tërbiya ay nit xitmaal na xeet bi ci jàngal ay nit xitmaal na xeet bi ila axiri ila axiri. Loolu mooy wa axrina ya rabbana bil khitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma. Fexe ba doomi julit ñi ma di leen yar di leen jàngal di leen orienté te di ko def ngir jëmmi yàlla yooyëpp ci xitma la bokk ci xitma la bokk. Bokk na ci liy tax a texe ëllëg yowmal xiyaamatul akbar wane waaju baax wane waaju baax daa bokk ci yi tax am daraja ju réeru ëllëg yowmal xiyaam ku weddi laaj ko maam Cheikh Rahima Fall wane waaju baax. Xam ngeen ni nit mënta wane boppam nit mënta wane boppam moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci hadis ba di man dalla allah xayri ka faaylihi ku gis ku baax mbaa lu baax nga ni nit ñi ay waa jile lu baax a ngi nii ay waa jile ku baax a ngi nii mu ni nit ña ko dégg ba gëm la luñ def ca kooka ak luñ def ca foofa suñ borom dana la bindal tuyaaba gi ni toll te du wàññi dara ci sa tuyaaba. Xamoo ni képp ku sukkal Sëñ Touba yowmal xiyaam min aadam ba keroog yowmal xiyaam Cheikh Rafal am na ci wàllam foq sa mbaxana si mi sa ñaari dàll sukkal Sëñ Touba maam Cheikh Rahima Fall am na wàllam bonisam da koy jot de bonisam. Yow Sëñ Moudou Mbaye Thiam saa boo rukkee sa ñaari bëti woom yi rek sa bonisu sa ñaari bëti woom yooyu nga rukkal kilifa sun borom multiplié na ko jox maam Cheikh Rahima Fall wàllam. Man sann xasana wala boog man sann sunnatan xasana fa lahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yowmi alqiyama.
ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni ye ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giweli nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko bu lu won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la woné ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi woné yalla dong nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi woné sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maya tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom ndariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gaba bamaku bamakula conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay waxa wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tayline seen waji lim wax ni baxna de néna man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kayline ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kañama gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gëna yi top koko yett lu ko waral jikko jaaw rafetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may do mi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni taw lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ أَتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُؤْتَدُونَ شيخ إبراهيم وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَاجُو دُغِي فُكِينْ خَمُوت وَاجُو دُغِي فُكِينْ خَمُوت دَالِي نِيُو نِي سَابَارَام دَانِي إِي يِين مْبُولُومِي جِيمُو جِي نِيِنْ دِيفْ مُورُوم دُو مُورُوم دِي top len ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni
yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandarga muni man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay wajangi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou mam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ni mor ko jewaliw la ñun way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg fegnaal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi degg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajnaay sa keur yow mi doon wone sama waji man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajnaay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegam guddem lepp ci yalla la koy dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du leen laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako te du la laaj dara ku deela mu julle la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duga janna mu dal di jox yalla ben
ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejut lu mburu dañul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wané señ touba ko di nok may kat wané señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma aman kana ma alay fa innahu yusiluka hadis bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bole nan ba bole tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mana am de muni wa illam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la xde fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna ko
amna ño xamni sante Seigne Touba wi lañ sante malako wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga yi ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom sante Seigne Touba lañ sante buñ ko sante woni mom Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñom Seigne Touba rek yalla da dogal ñu sante sante yi dong nak waye Seigne Touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante yi Seigne Touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk moma massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da di ma ci tegal ni ma ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé ku ma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddul saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bi ma gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bi ma gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama dis yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santu yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna santu yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mahamadou djim adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh issa djenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou hassan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith biñ la Ousmane ko netali wala hadith bu ñila Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bo ba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel man na nangu ni Cheikh Issa Dien da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Darou Hassan Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd
seigne touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mu na lool li tax cheikh daru assane ndjay daan seddu lu cheikh isa jenn di julli di seddu lu cheikh mom lam djub adaga ni di julli di seddu lu ci seigne touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddu lu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddu lu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddu lu fuñ ko jëlé ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di dakk xabdu bu seigne touba dan qabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba leen dakk di qabdu xam ngeen ni seigne touba limi diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddul mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabdu bobu nga may wax awurna ni seigne touba do def lu yonenti bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jele bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yey nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam di ñoo gëna bari fop hadith saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal mi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari isna ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi allah ji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nuppi dogaru ko te xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legi lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot min len waaw ndax ay teggin la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu daru hijra imamu malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ moddu nañ yema la fofu waxtaan wi wala yalla xamni ni xajut té préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takalé ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nop ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabjena def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gog ngeen am yegg nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaraku taala
motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu mëneen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglu koko déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam dox mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na munama amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay sama mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñep ñu ci bari musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lol do nga taw ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaa jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma gën yep mënal nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jëri jëf mbay yaa jasaka la khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam
jazakum allah khair jaza ñu nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jafé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu dima ndokkel ci comme niñ ñi ndokkel sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la mu ci jangé histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk seigne touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami seigne touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam cierno bu darul man nan limi don don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir jir jir jir mom dal yep ken mënu ko wax mënu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war moy seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk muk muk muk ni jami sama borom yi tayli bay seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gorlu rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqin waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena seigne touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonent bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja ba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni serigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan li ñal doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu yam tel na mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom
yalla nama yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak señ bëgg señ tuba ju amul fum yam ndax señ tuba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gennaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg señ tuba ju amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mère doomam ma nga ci réew ya nga xam ni ñoom godoron yu baax lañ am, waaye dañoo am citoyenneté yo ay citoyen yo xam ni xam nañ lan moo di citoyenneté. Ñoom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yàqee seen bopp lañ ko yàqal, moo tax ñoom doo fekk ñu yàq seeni tali. Xam nañ ni courant bi buñ ko lakkee seen bopp lañ ko lakkal, moo tax ñoom ak luñ mer mer mer duñ taal duñ sakaase. Légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa, dal ni xaaral ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña, yobbu ko ci ñu nité ña. Yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité, li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal. Légui bu ngeen ko sakasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sun borom ni aha kay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Yeen yene yaq kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq. Rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba, yaq fu meuna don aramna, fu meuna don rek aramna. Waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dundu na ba genn adina, mom Cheikh Ahmed Bamba dundu na ba genn adina musta yaq. Seigne Touba neena man ñaarama indi adina, ñaarama fi indi, neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi genn guddi. Ni ne ko la nak lan muni wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida. Seigne Touba ne bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am. Xam nga koku yaqku fi de, xam nga ni koku yaqku fi de, ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono. Wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am. Neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase, koku dana sante kenn muy sakase, koku dana sante ab talibem muy yaq. Dedet kala wallahi, kala wallahi. Lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu, kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase. Xolama joju wax ju junu, xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul. Yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu, pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu. Abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu, waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak. Mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek, te pourtant bu yonent wote mo fay jitu. Kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi Abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu don suñu jamono ji da nga nan bayal na yonentou bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la sallallahu ni ngi nodd ñeen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té naan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam
jitu ko xamni topu ndigal bayiwo tere

amul njariñ amul njariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq ولا تبقي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ما سوره قصص سن برام نينا بولن جيمو بن بروخندال ولا بن لاي واخني موم نين دي لاي سي ميروم ياق بن لاي بولن كو ووت سي ميروم ياق بن ньо خاني سوني دروا موني بوم لا تخا ياق كومبا بي مونا موني بو سي ياق بوك bakaro ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ardi muy nax man yalla dama beugul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beugul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla beuguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasada wala tabqi al fasada bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di bokki ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxaat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jamb ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi ak station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku wa ta'ala sun borom dani sanction yi nga xamni yasawu la seen yu aribuna la wa rasul wa yasawna fi al ard fasadan sanction yi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yun fauna min al ardi salika lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni
ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jazaa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails ya ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy dacc ci pin garabu pinchima su ko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu taray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sharia mi ngi djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alali ñooñu yeen nga yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digel di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dina ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhadji Malick du fa def intervention wala safi in yuta
kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Mamadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mënta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adama nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bula balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñu tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer président rek bala président bi yek ni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yek ni ndekete amna ko ñewon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xam nako tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neeno ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Muntaha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Muntaha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci Kafsu Rajab mané sun borom lum wax Sayyidina Dawood alayhi salam ya Dawood ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow Dawood dama bëgg nga dem wutuma ci kawsuuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kawsuuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan Dawood mu représenter ko ci kawsuuf muniko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel
legui ku weddi dawuda yalla nga weddi ku weddi dawuda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba woutewul dara seigne touba woutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daawude representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jur nak akula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ca rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arrama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gess sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gess sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono ngi ñew joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagut
kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillah yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako Abdullah ibn Abbas allahumma faqih fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn Abbas ak deg yalla nga may ibn Abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yaq ka di aw lay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seeni aqaq dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sippi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko salma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele dama tok ba yag manan xana deug deug ilimani li gay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waw mbadu gay yi dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loko meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gona yi di yaq bo gisee gona yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñuy tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xamnako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre su objectif mu def ko yalla xamnako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé
ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen nema lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñata dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy guen force de l'ordre buñuy guen dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xamna ko te yow ki tax nga guen ci mbeddi mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droite ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako ne li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi beug jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di re bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngeen na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi té man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohammed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase mangasey jamburi bu ñu def satcha alal ji
da nga ñëw woon sacc ñu di la gis ni direct rek ba ya ñi sacc indirect bi mbolo mi bare légui rusuto sacc yow ragal yalla taxul nga bayyi sacc ab sacc nga da ngay sacc indirect rek waye sacc nga mangasse bi ñu toj ab sacc nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj mangasse nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambur duy say ndab am fess yobbu sa kër bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xam nako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman toj mangasse jambour di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo demé ci sa bay niwu la ci biti yak sa bay yépp ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra almusrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra almusrifin ñun ñoon ñan la muni allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allatheena yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tutu amra al musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu al qur'an la wala tutu la wax amra al musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ko ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amra al musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaar len ko ci irniya ken terewul len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

foofu lañ tollu ci jamono. Waxoon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ñi tay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ñi seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ki xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu aq, daf noo xañ sunu droit. Salif lii Salif laa, yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakkaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne yii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement. Yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am duñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe, ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi, maanaam mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalalu umu rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax, fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox, ñoom ñëpp a dee. Fa dam dama alayhim, del setan ñi sa kaasee Touba rek di leen setan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba. Mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wirgil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo defiyee, gonay juddu barki démb. Ay ca ay ca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadith boo xam ni Abdoulaye Ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu. Mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadith boobu ki nga xam ne mooy Ibnu Abbane génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abbane génne na hadith bi ci sahih. Ma ne Ibnu Mas'ud nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay tirise bokkoo ci man, man yonantu yàlla Muhammad. Képp kuy tirise rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee tirise. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante, xam nga loolu tirisé la.
trisé la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi taggatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentube ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ massé biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñoo fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu ma ki démé nak way délo ci leen seen xel ragal leen seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre señ muntaka défendre dekkup señ touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah señ touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende señ touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di defandal kudul señ touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi jugé ci yalla constitution bi jugé ci señ touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xolako constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne ci gi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalul mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalul mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngeer Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayil ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyamit lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak ku ñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñuy dékké kasalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Pakha ak Seigne Touba Seigne Madjaw Pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki sama dajé ak momit day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax du lo day yawmal khiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel teddu te nelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la rousé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit rousal Seigne Touba rousal Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñu wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko nak am na ñu nekk biir touba té daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacké radhiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu télon ci jël ay précaution xam le ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ni waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina Omar ibn Abdul Aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autocrate duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañu won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbok mbilit momu xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan way wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa way wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaqum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci suñu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demi ab jul ni yow sax la nak ko ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan

bu ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariñoo ko. Man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa wallu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de Serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangale alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu waye te xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakaar nay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakum allah khair jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lool lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. في الفن سرين مود مباي سام. بكو ديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مباي سام ديلين كودفال ديماس دينك. Ina biñu sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tomb bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladie, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor liwul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman. Doomu adama bu gor gor liwul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor liwul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax mom nga xamne mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Luko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jiti won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal qiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti li ñuy tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla. xeyna mom la walax di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bir won ak man bil manni wal adha al man moy li waraf di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga ni ko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal muk bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw neko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni wourna li bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamine nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamine mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jeru ñuy tit jeru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jeru ñuy tit jeru ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem tale bim bim andal ne ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du te mu xass la defal ko du te mu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yew li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe saw la min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la suñu borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw ko soxna tambale xamni mor xuje mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lu mu yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mënoko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawha 'athan wala sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom na ni wallahu ghaniyyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bul won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal ni ko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu soow dox kilomètre kum dajal ni ko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu ni ko kay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yefeur du lek sama ñam yefeur bi daldi yeleb loxom juk bimu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir kër na am añ yalla téré sa kër kay dootuma fu dëgg sama tang mu ne ko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soj fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu diko saraxu ba mujj yehud bi and ak mom ñew bi ñewé sukk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak fo mané ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni kitay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ko koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billah wal yawmil akhir la yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmul yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta melni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sekk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu xamé ni yaangi fegg sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wone ni may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga suratu nañ ni kon nak al ujbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom lim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almetek ci bo demé do fekk dara lolu nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamni xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngi koy saafara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu ca djimamu djublu ca damu djublu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jën wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alayhi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronte sallallahu alayhi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ci suufu ndettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek ket dase ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraaj ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khayru khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demu wuma nak kiteru wuma nak jimamu wuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye kiteru wuma demu wuma mun yowmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk jeuk fahasu wuti berebu sun borom ba tabarak wa taala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaju ray lin boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi loolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buru won ak man buru won ak man motax alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam khul ihmalu fasayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alimi alghaybi was-sahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ne len ihmalu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi ihmalu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi ihmalu li ngay def ca daara ja li ngay def ca jumaa ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fasayara Allah man yalla mi nga xamni may alimul ghaib wa shahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gisset gis nañ ko danañ ko sédd ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu meuna xew ak lu meuna xew wa saturuduna ila alimil ghaibi wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni
1: kenn ko ne man la la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fa yunabikum bima kuntum ta'malun

li nga defoon te yàlla rekk tax. Xamuma nag li nga defoon ngir ku la tudd, li nga defoon ngir ku ko wax, li nga defoon ngir loolu moom xujbu la, naw jëf la, ngistal la, day yàq jëf. La qadarallahu wala sabab, day yàq jëf, day yàq jëf. Kon naw jëf lañ ci yàlla musal, lépp lu ñuy jëf yàlla na yàlla rekk tax tabaraka wa taala. Cheikh Ahmed Bamba nee na dëgg dëgg naw jëf du lenn lu dul wane sa bopp, te wane gi jubluwoo ci lu dul bëgg nit ñi tagg la rek ak yëkkati la rek ak fonk la rek. Ràcc jëme ci sa kanam, wala fi Njaay nee na ku ràcc jëme ci sa kanam mu dëll, bokkut ak loo xam ni boo koy wax danga koy wax ngir yàlla, ngir leeralal ay nit yu lënt bokkuñu. Moo tax mu ni moom Sëñ Touba xaqiqatul ubbi, dëgg dëgg naw jëf, ñu ne ko mooy lan? Mu ni maylu ila nafsi ma istidami la xaali nisyaanika sal anaami balma balma. Mu ni dawaawuhoo ilmuka anal amala li maliki l anaami jalla wa ala. Moom Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu nee na dëgg dëgg naw jëf mooy nit koo xam ni day joyal mbir yi jëme ci boppam, ràcc jëme kanamam, ni buri woon ak man dara du baax, buri woon ak man dara du baax. Nee na ànd ak loola sax ba mu koy wax nag ma istisdaam yi, ma ngay ngand ngandalu ak a màgg màggaloo ko rëy rëylu. Mu ni waaw xanaa yow da ngaa fàtte yàlla mi nga xam ni moo la bind te moom la, moo tax ngay wax sa lii, da ngaa fàtte yàlla mi la bind te moom la xanaa. Yàlla mi borom bindee fi moom nga fàtte de, moo tax ngay jimaamu, moo tax ngay fëgg dënn. Bu dee li nga doon jëf loxo yee ko doon jëf ku la jox loxo yi, sidis yi comme bu dee alal la ku la jox alal ji, bu dee wérug yaram ku la ko jox, bu dee dund gi ku la ko jox, mu ne kon xam nga ne yow jëfoo de yàlla jëf, yow doo ci dara, yow waasita dong nga ci, waasita waasita rek nga ci. Léeg-léeg bu may jàngale ci majalis bi dinaa koy faral di wax dong yi, ma ni leen mi ngi mel ni, bu ma agsee ci buntu boobu dama leen wax mi ngi mel ni waajoo xam ni dafa romb ab tool, ñu bay ko baya baya bay ba tool bi set, ñu samp fa ab gopp nag. Waa ji ñëw jël gob bi naan waay gob bee mën a bay, waay waay mbay mu rafet mi, waay gob bi moo mën a bay. Ñu ni ko déedéet da ngaa juum, da ngaa war a wax ni borom gob bi moo mën a bay. Gob bi moom waasita dong la, diful dara, dara la diful. Borom gob bi yoroon doole ji di bës ak roof ak roppi, ñax mi di dagg, kooko mën a bay, kooku mooy yàlla, mooy borom gob bi. Doomu aadama ab gopp la, yàllaay borom gob bi. Doomu aadama machine la, yàllaay borom machine bi. Waaw kon loo ci tiitaroo, loo ci tiitaroo yow. Gob bi bajant naan maa mën a bay, ñu ni ko yow koy doo ci dara, doo ci dara, borom tool bee mën a bay lañu war a wax. Sëñ Touba nag ngir nga saafara sa jàngoro jooju, jàngoro ji di cancer de foie, Sëñ Touba nee na boo ko bëggee saafara ni nga koy saafara mooy nga xam ni yow doo ci dara. Bu dee loxo yee ko jëf yàlla la ko abal, bu dee wérug yaram gi yàlla la ko jox, bu dee alal gi yàlla la ko jox, bu dee man gi yàlla la ko jox. Mu ni kon yow doo ci dara, doo ci dara. Xam ngeen ni bu sun xel demee ci taarix te alxuraan nett li ñu ko yow ma unay ni, yow ma unay ni, lu tax ñu gañe woon julit ñi naw jëf? Julit ñi dañoo nawoon seen bopp rek, moo tax yàlla seetaan leen naw jëf. Yow ma unay ni, alquran daf na ko misaal. Xam ngeen ni yow ma badrin julit ñi ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett, dajee junni duma leen ba yeew leen, ñetti téeméer duma junni ba yeew leen. Lu ko waral dañoo wéer woon ci seen borom, dañoo doylo woon seen borom, dañoo bàyyi woon ak seen bopp ak seen borom. Waaye xoole yow ma unay ni, seen bariwaay ñetti junni ñu tofal, ñu yaakaar ni seen bariwaay boobu mooy tax ñu mën a gañe yéefar yi, ba tax ñu ne tey daal buñ jàppee yéefar yi benn lañ ci lañ leen di def. Suñ borom ni ay ca bañ yegg ca, waaye fu mujj dañ leen a duma bañ ñam seen wex, dañ leen a duma bañ samp seenu xel ñoom julit ñi. Yow ma unay ni is ahjabatkum kasratukum
falam tughni anhum shay'a.

قرآن كو واخ نغا سورة التوبة إلى آخره يوم أنين سون بروم ني سين باري غا جيرو ني لين فا دارا يون من يالا داما سيطان بن خامني باري باري تخوتا مان توس افير بي نيكول سي باري افير بي نيكول سي باري ديديت نيكول سي باري افير بي نيكول سي باري خامغا نيت نيوم duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jall yalla neena man qualité rek ñaadërem yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaadërem yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jall xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan génné ci loxom yalla génné ci loxom suñ borom mom lu mu génné loxom dara disu fa lu neen lu yalla génné loxom dara disu tu fa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla génné loxom ci sa xol yalla génné loxom ci sey jëf naw jëf lay tax yalla génné loxom ci sa xol génné loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mim jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeefina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamna ko mas nay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal di defar continue sa am jang rek ak jangale ma continue ci bis lañ tok munima man day jaaxal ngama munima man limay yor ci alal ni wa munima ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mani waaw mulima ay borom xam xam yu bari fi ci senegal munima duñ fi jog yow musoma di soxla lutax muniko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yoné ma fi tranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yeungu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yeungu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yeungu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxabarele ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xame waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faw yalla teral ko
ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou asid nga gis ko xani mohammed la tuddu fi ci kawsuf mom la ko wa kawsuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di souf di jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kawsuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jamni ba bo muy tudena lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yenguy mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bu yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran wala sina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn itte dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin ñu koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo masam di dox te dajje ak sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq ansala bu bakari niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis buma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu magok sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye buma fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayna bakar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam bama yunus sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo magu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi muni waye nak gennaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll legi fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolou moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko ali sallallahu alayhi wasallam ginnaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yunus sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñi jitté ñu fa ñaanal nu
ba yaron ta sallallahu alayhi wasallam nangul len ko ba bëgga dem jibril ni ciëp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jaka joju muna muni jaka jo xamni lor lor rek ko taxaju ak galankor julit ni rek ak tekkale len motax jaka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sun daaira créer seenu sun daaira ñi ni daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daaira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djul lu liggeel señ touba muna mëna xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna mune tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna mune xam ngeen lu ngeen djublo tafriqan baynal muridina daaira daaira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma mat lagul faw seeni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp aladji mali ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yi bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen way nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yeena yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douter ba tax ñun la dañu bëgg sét keneen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet a vie porte parole a vie président daaira à vie imam à vie day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla
il faut ñu ni way li mënatu lewey ñam fu lafa wuñ wax ko mère à vie mère à vie bakay sun borom ni lolu mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal khadiriyun lolu rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daaira bi ngeen ni legui president daaira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo carrière benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo carrière benen yaangi def tafriqan baynat tijaniyuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamoni president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ñu bal be ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne eh yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aratna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqale julit ñi taxut ñun lu bax dong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila al-usna lu bax dong la ci jublu te kat wala ya'lifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci Seigne Touba wala muni mang lay watal ci borom daru muhti waji nanga mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom dong ba nga gëm ko ba and ak mom rek mang lay watal Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bim ñewé ni lool du fi am bim ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi top de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir ar-rahim ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakka yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako
jakay concurrent jakay rival jakay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxako waye dañu bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko suñu jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko créé yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena téré ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonent bi wa lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonenti bi day waw suñu borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñu abbe ay bi ñu andi ko suñu jamono buñ abbe ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daire bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fa fekk ño xamni seigne touba dong lañ gëm seigne touba dong nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane dong lañ gëm alhaji malik dong leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire شاهد بامبنين وربما إبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة العقيرة بري وانا كو جفل بري سنو چي دائري بنا چلو نك بس نيو بني بس نيو يكتي جن نكاد بغو تخ لنگا دفون چلو باخ لب سنو تبا ديال لولك بني بس رك نيو يكتي كاد بغو خمني لنگا دفون لب سنو تبا ديال لولك aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba
yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan bi ci dess la yan bakhilil abdi dahwata azima qurbihi li rabbih sinama yelul jadud ngay bak ak adamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelul rafetul jadud ngay damo ka bak waaw mu woor la ni yow mu woor la ni yow site bi ñi wax khasside online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba do nga tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna jurom ñaat témiri site ak jurom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutasakkat wa salik din qayima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu djub le beug lu manu le beug lu sel le beug wayuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yonu jup bi jëm ci man moy yonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaballahi wa aqimus salaata وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مديل سيوات لي مودون واخ تي نيل بن دي سورة الفاصل موني موم سون بروم ربي استوا جل ماغي كان سمو غاي ان لسين يقرؤون كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama len jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo xani jëf ñepp tek seen bëd dagan na
ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngeum gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu woor la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dekk nayobe yow xam nga len say natango lañ mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay ci am way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca waye suñ borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarata lant boora seenum commerce wom na te luñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na mu ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam kon bokk julli ji tomb bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jef di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëllëg yowmal xiyam xam nga ni jëf moo lay xettali waaye na fekk jëf ja nga sàmm ko ñoŋal ko gis nga ni ngay sàmme sa alal di ko sàmme saw yaram noonu nga war di sàmme say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yàq noo koy sàmme mooy looy def na yàlla tax te boo noppee fàtte ci génn ci boo ko mënta ñàkk bañ a nettali na circonstance tax te circonstance boobee tax boo ko waxee na yàlla dong tax nga génn ci jimaa mu taxut fëgg dana taxul waaye bu fekkente ni da ngaa yendoo root fanaanee tuur du yàgg ba nga amam ndox yal nañ ci yàlla musal yendoo root fanaanee tuur du yàgg mukk ba nga am ndox kon nag sëñ Modou tey waxtaane xam naa noonu lay gàttee ñun baal ma ko donte proposé nañ ma ba tàyyi ni del gàttal waxtaan wi ndax sakkanal sa baat bi ak nangam waaye man bu ma xasee ba tàmbali rek lu daanu leneen ñëw ci sama xel loolu mooy tax du ma mën a gàttal wax ji ko defee kon ñu jéggali leen tey ñu yam foofu rek xam naa daa mel ni keroog paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci kii 11 heures ci guddi xëy na moo ma jàpp ba ñëwee soj neeg baat bi yëpp rek bañ tey sax xaw naa tane jog moon sax dinaa mën a def émission ko defee kon ngeen bàll nu ko rek insha allahu taala ñu ndokkeel mboolem ñu nekk ci diaspora bi ni ma ko daan faral di defee waxtaan wi yéen a ko tax a jóg jublu wuñ ci dara du ŋàññi leen du jéem leen a orienté dañuy laayante yéen biir dong yàlla xam na ko dañuy laayante yéen biir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy laayante yéen biir dong waxuñu ni melokaan wi ngeen amee waxuñu ni nii ngeen mel waxuñu ni nii ngeen di doxalee jamono moo laaj booy wax nga wax ak nit ñi fa seen jamono tollu ngir ñu mën koo jariñoo ëllëg wala génération bi ñëw mën koo jariñoo loolu rek la waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm seenu njàmbaar ak seenu góorgóorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu lislaam ni ngeen ko tasaaree ci monde bi yéen tukkikat yi mën nañu wax ni lii lu ama am solo la waaye nag wala njaay day wax ni fasu naaru góor lu mu daw jar na labbali ngir mu raw beneen bi ci des mooy nit muy góorgóorlu di sàmm ay jëfam kemtu laay kàttanam loolu rek moo sama waxtaan wi ñu di leen ndokkeel bu baax a baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu ak gërëm ak sant boole bi si diaspora bi yépp rawatina nag ñi nga xam ni wëlëre daara ji lañu ñu si mel ni sëñ Mouhamadou Diallo nekk foofu ci bitim réew nga xam ni at yu yàgg yàgg ñu koy déggante musuma gis te terewul muy yëkkati addiyam
nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwé dalil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gëreem dila sante dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bok suñu njabot nek fo ci bitim rew gëreem nañ ko sante ko soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon rakam jo xamni ño bok bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun tay ñing koy gëreem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëre lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokku sant ké ma nga dëkk Louga ki mé ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëlem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dañ ko yollé adé yi niko yonnel mako ko yag lool té mom itélu ko sax comme ni ma tudd légui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lool la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def ta yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mo koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxe ta yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndeysane ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wax tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba lay lek sax sumay dem Mbacké Bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacké Bol ñom tamit sante nañ leen gërem leen ndokkel len Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wo xamne Baye Samane boole won momit Serigne Ndogal defena mi ngi fofu Amérique wala xuma Italie fu mu fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baaxa baax lu nga dëkk fi le Thiès Serigne Mama ko soxna Mama Jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddé ti wala dé waye iti ñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy oppasas gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci bori fuñi wax dëkk bi ñu wax ñomré bori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumako mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairi jisaahi fina Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci bor yi fi ñi wax ñom re waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lool lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala xnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci samay soxna
sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabo tamit nonu njabo tamit nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko ba nit ñi jot ci ñi di ko TikTok dina len man TikTok mom bok na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yu bare bare wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alcorane ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamna ko gar walé wu ma kenn yalla xamna ko dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matadik doom adama rek la waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jëf bisakum la khair bisayhi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي سام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنا ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñogi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wèr la wo xamni borom safar mo dox sun digënté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mu la hasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko cheikh ahmed tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax serigne ci ñoo ëpp talibé yi légui serigne ci légui ngeen balma serigne ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yontu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yontu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko Cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna amuni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kennatablewut ni mo dundal xol yi kennatablewut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werante nañ ci ba son ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxone sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu wasallam ci madina su munawara dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu wasallam mu jël way wa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru

déggati néna lum la sori sori sori sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ko wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo déggati sab soppé bo déggati sab soppé nala jaral sol saw dal jox siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo ndjay fekk ma ci majales bi fumay jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk demu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amral bu señ touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru señ touba neena bo deggete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de Seigne Touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar na ni ñun ñepp sopp Seigne Touba kon nañ sol sunu dal ci wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma Seigne Touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fausse rendez-vous seigne touba ni kay len sante le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sante le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sante ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jooni bo moytul fukki jooni bo moytul ñaar fukki jooni sa départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sey yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré do ko xol acte yi intention bi lay xol señ touba ni kon kay len sant le ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci suñu njariñ ci ne mom la yonentu waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayu lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla señ touba mo no wo ci turu yalla kay leen sante le ma yalla awaw sante yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sante yalla dolli ku sante yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu jariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala

ñak jom xagn la ko accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limni digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom Moussa lu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fess na asaman ak suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' al-bahrayn aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayyidina khadir sayyidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw Musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and mun niko wa fo jëm mun niko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyaraji ki ma deg ba sopp ko diko siyaraji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyaraji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareral ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bima siyaré
xam nga ñun señ tuba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Moussa bimu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré singir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mima ulimta rusda ndax yont yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xamne mi ngi adina di dacc ciono bu nek fitna ju ne ñu tek ko ko nga koy jox randi yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul la dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jël mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla dala boole ak say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asakan dem makka legi nak mu wut ab say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu dajuko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba muuy rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñene ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sal naw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon Musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul
amna lu mu manki ba ni ngi koy séti fenen mu ni ko dama ñew ngir siara sila waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni tarbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wolu ko lul seen bay dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiou ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tuddé ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak samamba doxul sax la samamba doxul te samamba doxul sakku ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi deeng lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir man ma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrayni fañu tudde maul ayat ñaw ayat gaay laaje nañ ma lan moy maul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tudde maul ayat nak mané doya di bay tudde ndox wala khad karamna bani adam nit gëna for ndox maul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yépp té wote yépp di ay kassaw rek ngeen balma wato yu bari ay kassaw wato alquran ni bala ngeen wuyuji wote ah xol len li ngeen di wuyuji de man ngeen wuyuji trampew de trampew ñaata dem wuyu wote dem lapfa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalay liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw domi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw souf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw souf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam deng ni ko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don walli rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben walli wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen walli bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi
mu bedd ko dem ci all bi mi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najjo najjo tang jir benen walli bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi najju tang na te nga randu fi ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la walli bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajo ju murombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amune ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom walli bi mom lo rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay malé likuy ti rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogal ci mu xam lu ci nam motax musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiiko mune ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir ta yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genee ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nungul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi niko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak mune ko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won bang may tarbiyu ne won nala adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yoon nek mune ko yi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimné nous xalé bi niko dékkat rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko ayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu day dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gam lañ ñu sun yonnikul ci gam jog leen fi biñu genné go kër laqaliko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti
mune ko acci jël say bagage ñu dem mune waaw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu luñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñi fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu mune ko hi dama ko faté balma bal mune ko tay nak mom fi lañ ñam ak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mune ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafeta am bobu mako doon yaq na mune ko amna benn dëkk bu ñu traversé non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mune mune ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mune mune ko amna yeneen ni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskine mune ko gis nga 5 personne yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mune ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mune hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mune ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mune na mune ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu manam mune ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam mune ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko bayé bis dana ñew mu delo leen ci kéfer te bu leen delo ci kéfer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bayé ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen delo ci kéfer te yalla mën na wër segalat seen nday ak seen bay jeneen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat ñeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal dikoy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskine lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mir bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoyi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mir bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum jaxass rek yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam
djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti na neer sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gison sunna su yonent bi don def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gison muhammad ibn abdullah alayhi salam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggon ma ak yow ñu and dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman umar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abou bakkar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mu ne labbayka abou bakkar wa umar mu ne ñun dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyar ci motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigeenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gane ci na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaje len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabarak wa taala anna baytul haram tarafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak lako cheikh abdullah waxon ci kata baye nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeg soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobbu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chami mu na dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at at muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom samak ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu boba la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyar ji ummu ayman ni dem diko siyar ji legi nak ummu ayman nak gagn di joy ñu ni ko wayow ma takti ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonent yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaralen simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar njariñal siyar ngir yalla ñu bal okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni
taw bi buñu bi amul lu jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la buñu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siara ji sa mbokku julli te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah mañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp ta yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajil di siara ji mbokum julitam lajal mako luko taxa juk malaaka ma dal di soppli ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xari sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la dem malaaka ma ni ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon dala jox bandi nga bañ ko fossé muni dédé lol taxuma ji waaw lan mo la taxa djub nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko séti muni ko dara taxuma ji fayé ko djuma bor joxuma randi mo bañ ko fossé té dama ko djéd ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam démé ci sun borom ni malaka mi waaw sama jambo du nga don séti mu ndiram demé mu ya mom de néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel bor ngoy fayu mu ni dedet wa kon xana da la jox raan nga bañ ko fofé mu ni dedet mu ni ko waw lula tax jëm ci diw sangam mu ni xana dama ko dedd ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni solo nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeggalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaccu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ak laacc ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalna len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamisu ko ki ñewna fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaw ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khair jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax
mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seti nit fekkoko fa da nga yakar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy doli ci yow bu fekke ni yalla la taxalo jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nop lay jaar jalla dañu xamni nit ñu tekke ni lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow tioxel mustafa sam mi ko deggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekku mako fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxono jik muy yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxajuk muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou mustafa ali wax lolou mustafa ali salatu wassalam wax yonent neena dom adam dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ne ban hadith ñi ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa suruha ñi ne lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jël nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tud guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyare bo nopi na nga djeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def
lo ñaan yalla dina ko def wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyar ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank mak mom ño den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu seigne touba ba def nangam nangam fi ra joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni seigne touba diwo ngi ñew nangam ak nangam ak nangam dadi jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man saafal yu'min wa man saafal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xamru walli yi bëre bu nangu ñaan la yalla xam nako xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la waye xamru yonent yi walli yi tamit bëre bu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan du yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako waaw kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yanamti ilani ak xabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san de pare ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit loolu lañuy xol ci mom loolu lañuy xol ci mom waye bëreb yoy bëreb bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Awaysul Kharini radiyallahu anhu defena Awaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu mag la waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nitodiku ki nga xamne moy Awaysul Kharini daana lek sax wetit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetit fekk fa ben xaj momit muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam bi
waysul kharani sayna waysul kharani mom mom la yenen tuba xone jaama ngi nonu baxal lum wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñeppayam ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lum wax yalla def waysul kharani te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sair ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sumu nawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari lietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti lietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lum ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyatna ni yow omar yag omar yag sayyidna ali yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisse rik way ñaan lo len ko ndax lum ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah ana kon batay ahamiyatu siyar important xolal waysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben delegation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna delegation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len wayeen ana waysul kharani mamay dégg fofa ñu ne ah waysul kharani mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jam bu doye di melni man omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñna mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la xade mom la ooy su xol ba seppli ko niko yow tak neer muhammad do nga giso deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune mala wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك ولي يالا ييغين دي ديغ مني مني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah mu ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacer
dañu dekkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwunu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nek ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nek lañu nek ci seen bammel yi dedet dañu def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barab bu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré ci Seigne Touba muniko tayde bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm poroxaan tay mom bo démé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxaan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna poroxaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul Sukhari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li Awul Sukhari ni wax loolu al-Qur'an wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fareena bima ataamula min fadli ñun ñepp ko jang ci alquran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah faaw seen ñodu waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajil khajatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bërr bi mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla lool nak waxuma ko cheikh ahmed rafaay moko wax cheikh ahmed rafaay mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafaay mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bammelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafaayi moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy dikke kanam ndax kilifa ken duko jaare gannaaw dang koy dikke kanam moy bo xole nim teude fa xar kanam bi jakar lol yow boy ñew ci barab bi dikkel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nupi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non la ko Seigne Touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé la gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wañiku nak ñaan sa aajo so défé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida
hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu fa ra di wax naan lu bari lu may wax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام حفظه الله ورعاه. بكر تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنو يلان يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu jotté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéexa tambali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Mustafa Ali salatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dila daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa mu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu yonente salaa alai sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaa alai sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadaan di weeru mag. Rasul sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sa'iri suhur ka fadlil quran ala sa'iri kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru rajab gëne yeneen weer yi des yépp, ni nga xamee ni noonu la weeru rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a sëj tuuti. Ni nga xamee ni weeru rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahib wala abu sahib nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al judu wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekku ci kaw suuf ñi dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd weru wu nak di weru rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku motax seigne touba ni keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglen modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye bu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di bañ ni pek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni ji may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni mu ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñett témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk señ touba doon bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkkatiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibaar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy taxun fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëm ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind gi bindé fi, ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay gi nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo, comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci saw fit dello ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay mel mel mel ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariha budul tariha am ci genen keur budul keuram, fofé Muhammadou Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba, yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gis Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mi, batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun charon garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Qur'an dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna Allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop, jebal len sen bop ga ñooñu de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko di gesuko, waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy walli won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabarak wa taala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wadi badde te do jot jant wad wadi badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jingon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnate sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnate bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnate bi seigne touba da ñu wax ak yonnate mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada mun yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bim tejoon lu mu ta jox caay bi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caay bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caay bi ja nu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caay bi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ñu tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bako won ci biram neena bako ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talib bim lay wax jitu bi nawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh mohammedul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk jëm bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegg sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin
likay usabi qarqi aada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu ah mu ne ahdaytuha lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àlla nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya nuurun àlla nuur nuurun àlla nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam bi mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjid al kabir jumaay Touba bokk ci jigite ñu gën rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wuutu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu mu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom dan ni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiine almuridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
ñunu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man Cheikh Mouhamadou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unixta fi daari naimi mun ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan cheikh al khadimi mun ko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im mun ni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nek yalla nako yalla dolli jàmm ji nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli ngërëmal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika faa'ili sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal ba mu tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññ ci tuyaabaam dara man dàll ala xayrika faa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala da ngaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faa'ilihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kooku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom da nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe ni nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji ate nañ defar nàngam ci jumaa ji ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli si abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala waye andak lool wilayam gum da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hunu ko ci wala di waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala ñu waxeti nan nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci Cheikh Ibn Fadl wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya ak Cheikh Mohamed Ibn Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm ñen bal mu nek ma xawa sax motax mom Cheikh Mohamed Ibn Fadl ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mohamed Ibn Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu yeemi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam mur ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena loolu fatna loolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallatu wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Ahmed Fadl neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko keen xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tabalika dako don ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara fetli jamni yalla nanu xettli radiyallahu ta'ala anhu motax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh mohamed bamba neewna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem ñewna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bel ni won am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ni dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem hun ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñu timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek dem fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waaw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla fay febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digal sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torax nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañale wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëw ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj feba ñu ñëw jël ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu la sunu mbub ngeni futen mu ngi tek fe ngeni futen mu ngi tek fe mun la simul tube ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou ñun jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ñi lu ko nexé nga nangul waji li te nangul oké lé man kuma ko doon kuma ko doon yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax Seydou Fallou dim amé soxla ci sun borom tabaraku taala da dem fa Seydou Touba fa Seydou Touba la dem siyara jiko xam na ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seydou Touba la koy jaarale mu dem fukku tabara bu Seydou Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa' ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu liwajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu liwajhi llahi neena dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de neena mu nek waye nak amna soxla
muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yorna mani li may wax ni ñu jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine bu ma tim amna machine bu ma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tawhid xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangu sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ni wax tayba moy madina sumu nawara bu way dama ñew ngi siara sila rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba yonent mom xamna touba mom yonent mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tebendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam muccina muni yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yaranga kep ku len siara si dootu am yaranga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga jullu ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakar lo yow nga jakar lo mom waye doko doxe gana mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom do lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar sadiq radiyallahu ta'ala ñaran wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun buñ dëkk mom madina suma nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qabsir ko misli jari ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuki li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penk jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penk nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxaan ci bërum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dikagut ba dara xewagut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa dewriñ je dikkel la ngir siyaré ci la te jinnu yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am am wilaya non do fa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom niko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu da ngay titero sa mam mu bari woni naga ke xara ki baye ki gëlem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñaala gay nago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami akup dekk
ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lum bax bax te

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسير أن لعين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري ليپ لو نين دي ديف نا نيكلو اكيليبر مي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibré sa digëntek say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci nan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy nan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibré ci sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko sin non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi ñew nga ba ci datt bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi waye dedet lolu ñu jumtala manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tarikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tarikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin mais ñu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti ñeppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayyidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seenu njambar ci mana wone mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñoom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momi du won mer mukk wal kasimin al qais muné ko kasamtu khaysi wonna sama mer muné ko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muné ko afawtu an ka jéggal na la muné ko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muné ko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem lu mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gri ba mujji mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyattaqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté kolore ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaarak wa ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastawuna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen santu ñu def luma leen téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni lég légui ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni lég légui bëgg li ci sa post taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa post jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasside non la tasawudu subah nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxok tasawudu sikhar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasside yi la bok de señ touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de mini diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seen ñi non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor ko jëssi ndidi may mor ko jëssi ndidi wa lula téwal na tuddé mor ko jëma way bu ndal ki mor ko jëma salikul jinan nak wala mor ko jë tasawudu sikhar way mor ko jëssi ndidi da nga dégg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye ci ndaw gep ñu basar de ci ndaw gep dem ci ay manifestation tok alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejuk mourotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu Madina tu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu ñu fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbeek lu len taxaju xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkonta ni li wala fi di wax demu amna demu bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkone amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkene ni demu amna moy ab jew kat rek modik demu neena bu fekkene ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقوا الله
inna allaha tawwabur rahim ma nga sourate hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal seen borom itani bo kasiran min nasan moy ci lu len ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone bi dañi tegg telefonam ne dagat ci wañ wi ye ngay dagat ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci man dargam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaw ndort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeduwante bu len di yeduwante igal yaakar ni yedu mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet da soxna tek telefonam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telefonam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telefonam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telefonam mom la concerné momum telefonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné na nga jël bo fi nekul digal sax waro ko jël sax waro ko jël wi privéem la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mo telephone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ak ñim fi bayyi won motax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wali yas billah lool dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wéx tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala xox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak
yow kay neexul lo xamne lay yobbu safara kay neexul kay neexul alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagne nuk jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jeew lolou du jeew lolou du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngom mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchu maga mag la ginaaw li nga wax nekkul ci mom mune lol mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jëfëndiko sax mo gëna graw katch baat bi yonent jëfëndiko mo gëna graw katch mune lolou moy jëw lolou mo di aw nar waye jëw moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bëggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jëw ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yaronte sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gañu ñu ray ma yonent niko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ñu gaay yonent neena ngeen ñu ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalong ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok morxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla
cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax ñu ni al-hasaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wër ta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wëré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen al akhirah muy nak al akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikh man bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndam seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al akhirah diko jëndé sa adina muy nak boko défé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah من التقوى ما تحسن برب وقت الخران لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام نينا يين ني وخني گم گين يا يالا راغال لين كو تيغين فيسيلان lo la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñi wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa al-akhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako ba dañ ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter dé wa kasso rek ci top ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn luddul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la
donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc yoy dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymilia dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxa ñu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi muy jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay duri poj borom tankuy woyef ya len yalla yiram ngay duri poj fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi jaa anama rek ci top di wa ji ayyumi sin bi jaa anama rek aliyas billah sun borom na ragal lim sin borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansaw anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansaw anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutub say say

ba te Mouaz Ibn Jabal netali ko, nee na amul benn jéego booy jéego loolu ni nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawna al izab, ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk abdul mal, nekkatuñ abdullahi waaye abdul mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee di rey ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rey nit, nan lañ koy psé ba rey ko, nañ koy yoll nga rey ba rey ko, loolu la jàng ba mokkal ko. Léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay, ndax alal la qadarullah wala samad la xa. Te kat ci lay rayloo ngay fay, di la fay, bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may rey, waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek, da laa fayut, moo tax nga wilipande ko. Waaye yow rey di rey ñu lay fay rek mooy sa métier yow. Yaa bon métier, nauzu billahi minha, ndax bëgg alal rek, bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay séq ak nit alal, ngeen war koo séddoo. Sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition demisire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement rey nga ko indirect. Fami bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àlaxira. Aawa jaar ne ak i doomam, ñaareel jaar ne ak i doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya, bu mu tudda ci kër gi, bu mu ko fekkee nañ ko suuli, maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya. Xam nga ni duñ ay maaman de, buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ya kay wala maa nar a dem sawara ya lañ seedallah, maa nar a dem safara kay, waaye maan maaman maaman kenn képp la ni Allah rabbi sitt wa jalla jalaaluhu, moom dong mooy maaman al qadir al qahar al jabbar, kooku rek mooy maaman. Waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp, wallaahi xanaa maaman a kàcc kon lay doon. Waaye nag nga yéeg ak wàcc rek ba yàlla jay la ca, yàlla jay la ca, al istiraaj al istiraaj, yàlla jay la, yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja. Mu ne wayan sawna al izab, da ngaa fàtte ni ëllëg yàlla dana la regle ca sa bàyyi ba jëkkoon na moom alal ji lay tàmbalee. Sa bàyyi wax fi mu ko jëlee ba agsi ci yow nag, ñu laaj la yow nag léegi bi fi sa bàyyi jógee nag noo def ba jot ci alal ji yow, wala bi fi sa borom kër jógee noo def ba def ci alal ji yow ndaw si. Wayan sawna al izab. Foofu la nit ñu toll léegi ci bëgg alal, bëgg alal, bëgg alal, bëgg alal. Tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal, wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal, nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp, lekk alal ji lépp bàyyi doomam. Yàlla ni baax na, baax na. Wayan sawna al izab, da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw. Wayan sawna al izab, da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw. Mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq. Neena jamono ngi nii ma jàkkaarool bi ñëw joo xam ni man Mohammed sama xeet danañ yegg ci, doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla, doomu aadama ni ñoom gënal leen yàlla mi leen bind. Yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq, dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yàlla. Bokk yi xool leen fi ñu toll ci jamono, ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diw yàlla ma diwo ma gënal yàlla, yàlla ma gënal diw moom léegi daanaka déggatu ko. Diwo ma gënal yàlla rek, nga xam ne même bu ko waxul directement ci làmmiñ yi, mi ngi koy jëf indirect ci cër yi, mi ngi koy jëf indirect ci cër yi. Nga dem ba nit gënal la yàlla, subhanallah subhanallah. Yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq, doomu aadama yi yegg nañ ci léegi nit a leen gënal yàlla, dab bànneexu nit moo leen gënal dab bànneexu yàlla.
dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla subhanahu wa taala. Yonent nee na danañ ci àgg, agsi nañ ci, kay yow yow yaa rasulullah, agsi nañ ci de. Wallaay yow ki yàlla yónni woon agsi nañ ci. Li nga doon wax ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët, ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët. Doom aadama at na taxaw publiquement, subhanallah, kenn mësu koo dégg, kenn mësu koo dégg. Mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur. Mu ne jamonoo ngi nii ma jàkkaar lool muy ñëw sama xeet danañ ci ma sa àgg, sama xeet yi daañu dem ba R plus 4 moo leen di gënal seen bàmmeel yi. Yuhibuna alqusur wa yuhibuna wa yansawna alqubur, R plus 4 moo leen gënal seen bàmmeel. Te pourtant day R plus 4 pire et dire mooy alqubur, mooy bàmmeel. Ndax boobu R plus 4 do ngay dëkk, boo fa dëkkee dootoo tux abadan abadan abadan abadan abadan. Beneen R plus 4 bu dul moom danañ la mas a génne benn, nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci sudul sa coobare rek. R plus 4 boo mën a dugg bis dana ñëw ñu génne la, nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci ludul sa coobare. Waaye R plus 4 ba la ñuy wax bàmmeel alxubóor moom boo fa xasee dugg bu jeex na. Xanaa sax yi, sax yi de mën nañ la faa fekk di la génne ñoom, waaye nit ni yow yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur. Seen R plus 4 ci addina yi moo leen di gënal bañ fàtte seen R plus 4 bële ci àlaxira. Yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur, seen R plus 4 yi ci addina moom lañ topp ba mu fàttaloo leen seen R plus 4 ba ci àlaxira. R plus 4 bi ci addina at mu nekk yaa ngi pentir, yaa ngi raax, yaa ngi nice naysal, yaa ngi jekk jekkal, yaa ngi jubbanti, yaa ngi yokk, yaa ngi yaa ngi yaa ngi. Waaw bële nag, bële nag sa xel du ci dem sax ba nga ne xaaral ma xëy pentir ko bis. Benn bis rek nga duy sa nafa ba mu fees, dem banque retiré ay millions, waaxu ba ca daari alquran ja, nga ni daara ji lu ñuy dunde par weer ñu ni nangam, nga ni am pentiré naa ko sama R plus 4 ba ca alaxira, pentiré naa ko sama R plus 4 ba ca alaxira, wala tabaxe naa ko ko, wala yokke naa ko ko, wala def naa ko entretien ci sama R plus 4 ba ca alaxira. Ndaw lu néew, ndaw lu néew, liñ man kay mooy ñu tudde la aw ndaw rabbin, ndaw rabbin, ndaw rabbin. Nga dem banque retiré lu doon def ci sa poste, ànd ak say maa mën a wax, ànd ak say maa mën a wax. Boo demee ngeen di baatare rek suñ borom ne yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur. Li hadis la yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mu ne sama xeet yi danañ ma sa agsi fii. Mu ne bokk na ca yuhibuna almahsiya wa yansawna altawba. Mu ne jamono ngi nii di ñëw may jàkkaarloog moom, sama xeet yi daañu yegg ci mooy yàllaa leen di gënal naan ndox mu neex ba nuppi nag dañuy fàtte tuub, dañuy fàtte tuub. Ndax yàlla baax na mbaax bu toll ni lu tooñ rëy rëy boo ko ne yàlla baal ma, mu ne baal naa la. Lu tooñ rëy rëy boo ne yàlla baal ma dootuma ko def te muy dëgg, yàlla ne mayit baal naa la te muy dëgg. Yonent nee na jamono ngi ñëw sama xeet wi mooy yàllaa leen di gënal ndox mu neex. Yuhibuna almahsiya wa yansawna tawba, ñu fàtte tuub fële nag bañati caa dellu. Sallallahu alayhi wasallam nee na fa in kana al amru kasalika ibtalahum allahu bil qala'i wal waba'i wal maut al fajjah aw kama qala alayhi salatu wasalam wal maut al fajja wal maut al fajja. Nee na buñ yeggee foofu, bis buñ yeggee fii, mu naa mu ni seentu leen lii may bëgg a wax.
muna mu ne épidémie épidémie day dajalé adina bép day wabalé adina bi épidémie fim nañ adina ngi ni épidémie buñ jogé rek duggu ci ba ca dess épidémie buñ jogé rek dem ci ba ca dess wala ba mu ne buñ yeggé jamono bobu wal mautil faj'a dew ak mbettel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sooratuna nga ni diw man koku ma ngi mum wax nañ téléphone dembudi mu ne mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a dew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكن تودي كان دوتو من فج بوكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent ñena fi bu ngeen fa aggé muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sa seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin bal ma ci bat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagn wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli ah koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinaaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ko ni jigen ju takki fer nga balma teureuf ba accé ci auto bi ubi porte bi tok
sax bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen yalla nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alayhi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye kiliya bo xani momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de nga top ada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben raka lay door selmal ni bi ci res bu ma ñewé yegalé ko yow waye ndaw ma sa gis li door ñaar rakala wara julli tay selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben rakala door selmal ni buma ñewé yegalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen pel yi wa pel ba dom ja fébaré ba dom ja fébaré mu tim ko ni ikam yalla wallahi sama dom gi bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sammi nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla wa yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yegale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa ni nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal allah akbar allah akbar mané kon mandargam ragal yalla señ touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa don waliw nga amé mandarga ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allisina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito leen ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yataqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meuna don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wax wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani borom ko liggey ba jotta bokku ñu nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom
da wetu ñak di wetu ñak di wetu ñet ba sun borom def ku muy walli def ku muy walli mu ni gis nga sama walli yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah law al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nek ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambur yi d'abord njabotu jambur gi njabotu jambur gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëkke suuraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindte mom len sun borom ngay jëkke suuraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambur gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taqol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni mu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari muna mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko don wax xalé yi demb rek limay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ne seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi sun gonay legi yi nak sun gonay legi yi bu jekon ga ñooñu bo bokke ak ñoom ndab buñ joge la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnate sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj len ko amr ibn as
Amr ibn As kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam ni ko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di russe ab jam dana mako russe buma faato nang ko doxale sama digeunte yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnante sallallahu alayhi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mum ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yaqoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako batayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax souraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga souraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fi fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom mi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatu munawwara fim jekkone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yonnante day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ak ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ak ga xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daal yi nga xamni amuñu xel ñoñu nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sakré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ñi parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nitta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mëna doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jëruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi seigne massamba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yak mune way yi ndax xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne yalla ma gënal lu ne man
waxin la man bëgguma leen yàlla rek laa bëgg sëñ Touba radiyallahu ta'ala anhu. Sëñ Touba ma ni kon boo bëggee barke fa alihi bi taqwa taqwa ak ragal yàlla rek daal di am barke. Alquran ko wax sun borom ne na walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati min as-samaa wal ard. Yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma geuna len lu yalla sak bu ngeen deme buma geuna len lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu amone mu genee ko dila jox ne ñaar yep lay boole yow mi dem ba yalla geunal la ludul yalla walaw anna ahlul qura moko don firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa Touba yalla lay wax de walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa Touba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma digle ñu def luma tereñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu negatif la fatahna alayhim ma ubbi len bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barke muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko defé non wa kaw la wa dakaru mune buñ ko defon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada من ومن أراد الرزق فأله بتقوى لولو الشاعر بماك واخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك من أمن رغل مرك دخ مسنا حق رك ما جوخ لو ورسك ليجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما رغالي داما لاي ورسغال با دي لا ورسغال فو ما فوغي وول فا خاني مصوفا فوك سا ورسك من يالا ما اندي لاكو فا من حيث لا يحتسب سن برام نينا بو ما رغالي situation bo dug lum compliquer dana la ci genné amani taqilla jilo makhrajan amani taqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliquer dana la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliquer yalla dana la ci genné yow gisuf kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betek wursuk fo tollu nak ma dila betek wursuk fo toll wa man arada najaa fa alihi bi taqwa ku beuga mucc sun borom neena ku beuga mucc beuga taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena aamanu wa kaanu yattaqoon wan jayna allaseena aamanu wa kaanu yattaqoon sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mune alisina amanu wa kanu yataqul ñi nga xamni gem nañu ma ba luma digle ñu def luma tere ñu bayyi boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya allah فأله بتقوى
ku bëgg yàlla nekk sa compagnon, mu ne ragalal yàlla, da ngaa bëgg foo ne yàlla ne fa, foo dugg yàlla dugg fa, mu ne ragalal yàlla rek tabaraka wa taala. Serigne Thierno Diouf Lambaye yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande, te yéege ko ci barsaqul muhammadiya, ku baax, ku yaatu, ku tabe. Yàlla dafa dogal mu nekkoon wëlëréew sama waajur. Xam ngeen dëkkam ba ñuy wax Buleel, sama waajur daano ko fa gane ji. Benn bis mu fay dem ànd ak man, boo mi ngi amewoon li ñuy wax wëtiir, man maa yoroon faswa, ñu dem yendu jël ko. Ñu ko yendulee, xam nga ñun suñu waajur daf noo yar ci bu ñu sukkee ci ndab, duñu laal ndawal gi. Boo ko laalee day dootoo ko nettali. Mi dee mu ganale ko, maa ngi koy fàttaliku, xam ngeen dëkki àll yooyu ceebu ganaar la booba, mun nga wax ni moo dàqub soos. Ceebu ganaar la, ndab li ñetti ganaar ci ne, ñun ñett ci ne ñetti ganaar la. Man moom sama waajur ñetti ganaar. Ñoom ñaar ñi ngi waxtaane yàlla Sëñ Touba fàtte ma, te man bu ma sukkeeg moom ñimiwuma laal ndawal gi, moom mooy def léeg-léeg mu dagg sànni ma fuñ mën a ànd rek noonu lay demee. Ñu bari sax dañuy wax ni ginnaaw yàlla boo gisee xiruma ci ndawal yar boobu moo ma ko yóbbee. Léegi ñoom ñaar ñu sukk di waxtaane yàlla ak Sëñ Touba fàtte ma, kenn ci ñoom dëggaluma. Man may lekk ci ceebu kese rek. Ñi sant siiseeg jaxate nañ ma baal ak silla. Ba nga xam ni ñi ngi waaj a jóg, Sëñ Thierno seet rek yëngal bopp ba daal ni la ilaha illallah, waay waay barke borom Touba bi yar ëpp na, waay waay Seydina Aliou bi yar ëpp na, waay daal ni suxee pooju ganaar ni nganam nganam ni ca tëf ni ma addiyee Sëñ Touba. Ku bëggoon Sëñ Touba la Sëñ Thierno Diouf, yàlla xam na ko, addiyee Sëñ Touba. Ma jël booba pooj lekk ba seeñu yax ba teg fee. Mu ne xanaa ku xëyal Sëñ Touba da war a gontul Cheikh Ibra, daal ni suxeet beneen pooj ni nganam nganam ni ca tëf keroog, loolu laa ñam ci ganaar gi. Moom Sëñ Thierno Diouf yàlla dogal na cëréew bi fi sama waajur jógee, léeg-léeg ma dem fa di ko siyaare ji ngir dundal kollëre googee. Ba bi may sañ sama daara ji ma toog nii di wax ak yéen di war a def di wax def waxtaan wi, bi ma ko waree sañ à 2013 yàlla dogal ma dem fa, fekk booba jóge na Touba dem ca këram gëlee ca Castor, ma fekk ko fa. Ma jóge fi dem fekk ko foofu. Booba tey sax yaram bi taxu koo kii lool. Ma ñëwee nuyoo, mu ne kooku, ma ne ma ne Moustapha Mbaye Sall, mu ne waay waay sama doom, waay waay waay Mbaye yaram. Daal di may fàttali yu bari, ma ne waaw Diouf, ma ne damaa ñëw damaa bëgg daal, xam naa buñ àggee ci 2013 bi ci dat sàngam damaa bëgg a sañ ci sama daara jële. Bëggoon ku ma ñaanal, xam ngeen ni moom daana ñaan. Ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma, soxluwuma it saafara na. Mu ne waay waay Mbaye yaaram kon loo bëgg, man ñaar yooyu dong laay joxe, mbind ak saafara. Waay waay Mbaye yaaram loo bëgg. Ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa, nig ma fa, su ma ñëwee mu dëkk fa ak man. Wallahi alxasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex. Wallahi bu yàlla doon jaaxle dana jaaxle ci yow, man gone gi doom baa juddoo ba tey gi ñaan musuma ko dégg. Waaye demal barke borom Touba noonu la ko yàlla defe. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande. Moom Sëñ Thierno Diouf Lambaye. Moom Sëñ Thierno Diouf Lambaye. Ma ni kon boo bëggee foo dëkk yàlla dëkk faak yow, ragalal yàlla. Sun borom a ko wax de, sun borom ne na inna la ma alasina taqu wa lasina hum yaxsunuun wa lasinahum yaxsunuun. Inna laa maa lasina taqu wa lasina hum yaxsunuun. Man yàlla maa ngi accompagné ñi ma ragal, duñ yem ci ragal ma, waaye foo leen fekk ña ngay def lu baax di ko wax. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Wa lasina hum yaxsunuun. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Mu ni man yàlla foo gis waajoo joo xamal ni maa ngi ci wetam, foo ko siin rek maa ngi ci wetam.
waji mel non foko sen manke wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la borom yene wa man yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dani ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moy tindiku lepp lu yalla tere way taqih sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million yi rakka dundu téméri at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka ma fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe muni gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kenn dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent
li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mo ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti خالت الاحراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم القران لا سوره الحجرات سن بروم نينا او غاي ني ني بو واخي ني نان من جليت لا واي من جليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن بروم نكو تونتل ما غاي ني لين من جليت لا واي امو في يون ني لين دوغن اي جليت واخ لين كو خالت الاحراب امنا قل لم تؤمنوا دوغن اي جليت man mourid la waye muné do mourid ko bo don ab mourid waye du ci wut dara do mourid man mourid la waye muné do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamonoy fekk ci diine rek jamonoy fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci senu deg yegg buñu waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga bal la tufu veke dañu bëgg rek tabat yada abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagne ci len ñi xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex ak yalla deggin fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow buru won yalla sa bay du jut ngane bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof
ngeen ballu fofu lañ yemale waxtaan bu ma jàll tuuti rek sama xaala mën na maa yóbbu ci leneen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsëgal ñu ak njub wërsëgal ñu ragal yàlla te nangu ko topp defal na tawfiq yi subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy alimul xaybi wa sahaada mu xiir ñu ci boppam te musul ñu ci ndog yi ak balaa yi ni mu ko wàgg waxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa baabu laay lam yakku murtaja yàlla ku musal ci say noon ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam kon yàlla nañ yàlla musal ci noon yeeg pexe yi ci bëgg a juumloo buñ bëgg a juumloo addina ak ñooñ waa addina yàq pas-pasu doom aadama yi yàq ngëmuk doom aadama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la boo xam ni lu ko gën amul addina ay jullit daje fi barab di ko def nga di leen ñaawal ak a sayite ba tax sax ma tayee caa wax yow loo xam ni yonant nee na yonant musu fee ñëw wax lu ko gën man mii di wax ak yéen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah léegi mbooloo daje di ko def nga ni wax gi moom du biddaa waaye mbooloo daje di ko def biddaa la waaw foyteg li yonant waxoon ni al jamaa yaddulaayi ma al jamaa foo koy teg yaddulaayi ma al jamaa lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbooloo ma mbooloo mu daje julli yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppee julli ki beru fee mennum moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom ay gaay yu daje di wax laa ilaha illallah nga ne li ngeen di def biddaa la ba di ko wax waxin wu ñàkki teggin ak di leen ci sayite mooy li may wax rek gaay yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi te amuñu lu ñu naan musiba da leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox te amuñu lu ñu naan mbooyaa ngi leen di rey yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd guy yi yor say félicidaire yu sedd guy yi di ca naan sa xol di sedd guy nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko sa tool yi day booy jógal ci ker gi rek dem ca toolee bay te romb fa mbott yaag seen i ngoox ngoox duñ la wàññi dara gaynde gu mar moom mboxi ngott mu munu koo tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement mu naa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono booba bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax man leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul addina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca day yokk tuyaaba ja rek ndax addis ba nee na yaddulaahi ma al jamaa kàttanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

yamuta mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sihar tasawudu suban jasbatu sihar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa motax alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihina wa azna ulaika rafiqa akay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang bolé la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali musallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah waman ata amir faqad atani waman hasani faqad asa allah waman asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifaam nako woor ni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye buñu amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi wayjur yi
fa la kiliftef tambalé génn ci mbéd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeugel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñalank bam dess ñalank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ak ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lolou la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xani moonu taxal juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono toll fo xamni
so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ne la dañ la jënd wa ki jakkar lo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalat li la xalat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekké na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana taxé di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou taxé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرول ما ngay samontek ay alquran ba de وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا da fa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla muni ma yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di doon ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay doon ngeen doon sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn ngani genn ba ci yahba jeen nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'i almuslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata mun mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mun a ila an yu'mar bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata mun xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla
ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'alal mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'alal mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah mune dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abadu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kaata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mu way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukkel ba ñew mu xawa dem al-akhira topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar war saral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit
day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man farakha aljama'a jama'a sibran fa mata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lu neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam ji mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man farakha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilife go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou jox nalako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé gënal kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdaluhu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi فإن قبل منه سالك وإلا كان أو كما خاله كان قد عدن أو كما خاله عليه الصلاة والسلام من بو فكنتني يالا دا فا دوغال nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab
yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bala nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekkenté nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bi mu ñëwé ci kër gi bi mu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonku ñu da wex te pourtant mokal nañ tereb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat ñu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ak yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñew ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mu ramane am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ min la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoo ñe sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit mako netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit
di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne ci ngeen top serigne ci ngeen yaakar serigne ci ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu leen jariñu ñu leen serigne ci dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayyahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makrina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante wala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam'a wa ta'a def leen ñu def bayyi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la ñu digal neexunu mo xam la ñu digal lu jafé la mo xam la ñu digal lu yomb la ñun dal sam'a wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop waw muni sañ sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sañ sama bop loma liggey loma liggeyel lako légui ngani waji ki def lolu ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé kuy jaamu nit waji mudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la slogan wu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñu ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan
waman ahsana qawlan liman daha ila llahi wa amila salih yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamne ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi al qur'an wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamne day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafiste ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafiste rew yi jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Seigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccante ay cadeau yu yag loolu téluma fi kalimatu dahwa sologaw salafiste yi la salafiste yi lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala sama non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deuglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amatu lo fo mëna jaar fudul wuy ji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha albatil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là
alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yona sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yona nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum doon lolou yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé li ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolou jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolou moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep mënu ko xam nga lu muy koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ne jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daar cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xane mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar khulo du jar saga
kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar khulu du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyyu dakhwatu al wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi ibn amir mo solo hadith bi rabi ibn amir bi mu démé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess do abdulit bour la ba nopi mom do abdulit boole ci legui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruju al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruju al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxaw ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bi may tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi leen di laaj ba xam ndax yeen Senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna Senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye néna ko nak and ak lool lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yebal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ngi koy tuddé ci moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal serigne bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal serigne bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal serigne bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigeulam bu len digele ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigeul de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bi sangam nañ day ngay joxe ndigeul gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngeen len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan lolou lañ len laaj
xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu salih xam nga neena leen bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam musafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam darul hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhu islam ibnu taymiya ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhu islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiya dede duñu ibn taymiya dañ nan shaykhul islam ibn taymiya buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé leneen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ne xamoo ci mom dara lu ñaaw lolou moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leeram def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defani lolay li bax lenen baxul seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defani yow dong ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko
yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورع بك ويتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañu wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, bi ko Sëñ Touba gërëmee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, bi ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonante yi alayhi wasalaam la tàmbalee ca aadama abul basar jaar ci Ibrahima xalilullahi ñëw ci Musa kalamullahi ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu mu am importance, am gu mu am ahamiya, ay duruus yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dund sa natt nga yonante fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak mune ko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ay Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñu nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ci baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté ben mu jeddi bu ñëw ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jange yalla neena waxtu wo xame ni sampna yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba neew yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk ben di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xepil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëggé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom omar domam abdallah mom omar modem voyager bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ji ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelé mi dal ni bayam diw sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor Seyna Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara

0: الأكبر شيخ أبي بمبكي الإنسان الكامل سيرين أبي بمبكي نيكو خمول موي ني ميغي نيكون بنتوم شيخ شوني بمبكي مسنا كو غيس بن يون سي اك دوندم بابا وقتو تيمس لا ما ام كو خامني ماك موم دانيو جابانتي وون ني جابانتي بايام نيو فارال كو بايام nga deuk ci amine bayam ñu faral ko dal limay tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Sohay bu Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciuraay di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonanam say tank maniko xana jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jarna ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibu ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maniko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولا قد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahima man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika cheikh abdul hadd da indale njubam gi da ko indale mom jemuta jub jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambale jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom da ko juddu walé samay nop da ko juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru neena seyna omar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbacke njub gi nekkon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah jamono cheikh abdullah yalla mima tim xamna ni njanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ay fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni sëcc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégu wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci bumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis munawara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngute ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci manam ndax xisa bi wirna wala wirul lu ci manam rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mune abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentou sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fii cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bët fii ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam na ko mandi bay kayang kayang yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yoy ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen te bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay deng suba djub tay deng suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu dindu ci wat pak la bo xamni day toy rek ci du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciomtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal mu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yëngutom yi mu yëngutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yëngutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari wessul ñenti xaji walli bo ci gis ben la ci ñenti xaji rek ben la ci amatu juromel walli yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo maniko dede dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti walu yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak dor la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñewé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako jappon mu laaj ko li lo djiblu mu laye wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna jub kaaju jub bam fa joge dootu ko defati dafa moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manata yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mom misale won koko manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dak dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi ci ah karama bobu de mang ko gëjone deg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj deg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngeen abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi justice rek kama tu dinu tudan mom justice rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek kokko moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok Abdul Jalal ngok wala nga ni Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy Cheikh Abdullah Had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek
1: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblé won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saaga ba mu saaga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saaga waye ko jëk saaga da saaga kam saaga du wali ñu bayyi saaga yi continuer ba far nak ñu saaga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saaga wuñ la amul sa wali wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect wali wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect saaga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dag lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saaga aw moy njabot guy saaga waye xamna ni saaga mu ngi fi jox lolu mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa saasa lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënul même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko mënul baye bo ñëmale fa waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppey wa daari ihya ulumuddin xariti wa daari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam busso ñass fele ci etali serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci etali serigne khadim jite kasalika ñomit serigne dawde bey ak rakam kanabey sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jërëjëf jërëjëf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té ka ko yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am ak am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lol nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz Mukhtar Sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak ñu momi non la koy defé non koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gëreem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jassakumullahu khairu jassa seigne modou wa salaamu alaykum wa rahmat. Maangi gëremit ba tay serigne abdou baba serigne abdou baba serigne moudo mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan yi defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sakko rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamé yépp ñu and baax and djub and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga té ñun dañu ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati cheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci aké wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasséris nga sel ko ay morceaux rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla djub ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla djub fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla djub lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ni beug lu neex jigen ni buñu teñu wax len ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ni ne len kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi gere fas ak nim diise gere fas ak nim tangé gere fas ak nim xéñé boko tege ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamni nenaay tiktokeur la bala genn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la wan sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi démonter ni la yalla bindi won lepp ni seytane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama wara génné tiktok seytane abal lay wé nga monté mu abal lay xef nga monté mu abal lay ngam nga monté mu abal la yonentou ali salatu wassalam néna sun borom néna al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni mune tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jëkkeur bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mune waye nak wan ko sa jëkkeur dong de wan ko sa jëkkeur ah yow nak legi waxuma la sa jëkkeur mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga déggal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jëkkeur nga bëggoon bu fekke sa jëkkeur tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit ak taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muni waye nak seytane ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha mune ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ni ko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañuy bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention wa man yataqi shaytana waliyan min dunillahi faqad qasara qusranan mubin sun borom ko wax tabaarak wa ta'ala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni

0: deggal nga saytane abuye nga ci li saytane wax d'accord nga ci li saytane wax mune kon bu boba na la woor ni man yalla dégager wu na légui saytane moy sa allié mune te kep ko xamni saytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna afsa bam xamé li mu ñew nek al mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna aisha bam xamé li muni kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax saytane mo la sé won def ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi ni soppi seen bindi yalla bindi la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li daldi wuti say ñamatos wuti say ñamatos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga saytane pouvoir subhanallah tax nga saytane melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbele saytane pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk souf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci obaré sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bokku ci al mar'atu saliha madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bokku ci al mar'atu saliha ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al mar'atu saliha mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al mar'atu saliha wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prem wuté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al mar'atu saliha de ndax bopum nen lay def al mar'atu saliha du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al mar'atu saliha du def bopum ñaan man waxu nuko de yalla ko yonentam ñoko wax ali sallatu wasalam yalla ko yonent mo ko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin bob mum leerna ina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abou bakkar astaghfirullah sayyidina aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñ wax asma bintu abou bakkar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jimi bis asma bintu abou bakkar ñew di ma setti muni anna asma bint abou bakkar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha mo net li de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abou bakkar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonnentou bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la waaw rakku soxnam muni wal bit wan ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni wal bit wan ko gannaaw niko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fatta yaatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug way yalla soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandil te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandil waaw ko bari yermandil ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandil ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena يرحم الله نساء المهاجرين الاول لما نسل وليضرب بقمورهن على جيوبهن سقخنا اكسف الى اخر الحديث سيدنا عيسى ننا يالنا يالا يرم جيجين مهاجرون جيجين المهاجرون موي نيا غدايون مكه اند يونت نيو مدينه المنوره من يالنا لين يالا يرم ني نكو لوتخ موي دا فا ام بن سور ني توك تين با دي روت ننا با ياغ اي القران بي يالا دي واخ موراي واتش wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonnati sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahaba yi bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël ay bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna mune a yow li nga wax lan la mune ay la bu wacc legi ci yonnati yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk mëlfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ci tian ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ci tian ba len ay bi fekk ñu dal di pratiquer ay bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dac ta lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñoom bu ko yalla dimbali wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yalla dimbali wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum nien mesu ba ca digginaaga ñaar donk ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fa jalla ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla quru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekkal le beuti mu ne saw quru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur de société yi bëgg a directeur de société yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum dakonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray nga dem ci société yor say di borom bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla ne yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratiquer ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu saliya digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alcorane ngi ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñiwé nangul nga wor kon nangul len l'islam waye muray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joxe dal nga jox kepal bu wor joxe nga banku yor sap soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhir kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go alakhir moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru qiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santale nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bulen ngagne jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagne jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangulo kon bul ko ngagne buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lu ko yalla may oliyé ko mu jël tar bi jaamoko yalla waye setané abuko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ci mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ci fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal lenn do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xamnako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi manuko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jawaru nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko biir kërëm mu bañé té génn daay man borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wo wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu ak lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékestéré biir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekki borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji les six ndaw footinga bu bakke ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu fi yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu dila xol kele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow man tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnati sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmiñ mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yeen ni woy leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yon niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yab mune ko selmul jobbe selmu mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko loolu la wolof mënta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul ñen bal loolu la wolof mënta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom nit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci facebook fuñ xol seen le ci whatsapp bi fuñ xol seen le ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que da tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné goor ñi xemem la muna amuni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu beug laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab abtar fu ne tafca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba keur sa eladji malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula loolu muni loolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneent bi lay xol dé té moy di génné sa tar diko won wa mbéd bi muna mu ni way riir ñi do nga ko daan def ga ñu riir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku riir la bu jangon ba jang arrêt mo ku delul ba ñoyam dafa riir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyati al-ula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muru loy musooru nuru astriel la xuma musooru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tastiri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggé rafas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te gori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere bati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du Sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yere bo xamni mom lañ momale goor am yere bo xamni mom lañ momale jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yere goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yere goor rek la sol dal di jeluk ci ak der tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti
1: ngani cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa
0: daayira mam cheikh rafal jeum neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi dila reub nga waxu jeum keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla dila reub nak cholchol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jeum ne nga keur mam cheikh rahim fal nga jeum pour dem daayira so deme cheikh rafal nañu ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wotewuma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wotewuma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lantanali dini say nopp lantanali dini atata sari jisme ki ya saynabu bi tahammul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolu mom mam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu yalla ko yonentam ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndikulen di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo lalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lolou luko jigen ñi remplacer moy liñu tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi ya ak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lool do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom kër mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow Prête attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey kilifa wa dañuy sey kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yamon ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wane ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñu roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg melni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna talibe yi sax ñola gëna correct soxna talibe yi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxnay talibe serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifaini sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonante bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep ken ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhifaini la dhifaini azabu dhifaini dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alcorane wallahi ñu firi leen alcorane ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonenti bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier nem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouride motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouride khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina sayyiduna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu niko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na muni waye sa kanam sun borom muna muni a ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa general ndegam deuxième khalifa general amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi faizatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni daf la azabul di'fayni azabud di'fayni loolu sun borom wax azabud di'fayni ñu wax ndax yalla man nga loolu muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yomb loolu ngeen wax akama yomb wa kana salik ala la yasira akama yomb sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yomb duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muni amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dedet sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna kilifa yalla neena ben rakam soxna kilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha maratayni gis nga ko maratayni ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede wahtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bette wursawum xamul fum joge leg leg ma bette ko wursawum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keur yi leg leg ma wax ko sama wa keur yi am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango wahtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango wahtadna laha rizqan kariman wax rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok donte amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamale ko sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawatina goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal muni kon nak yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fac seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol
1: gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani
0: jigen romb la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xarkanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko ba bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xarkanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xarkanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may nalako waye la tambalé ci karam ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ mudu mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak setanta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xassna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furojuhum sun borom ne salik askalhum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudu mbay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay yang ci dayere bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julliñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis bu nga soratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtaané comportement wu jigen di bax ci l'islam njukkele ko soxna jaarullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daal di sensé legi bok ci al maratu salia ndax trop tard rabi'a mi may wax danger ak fetchikat la won lu ko defone ab fetchikat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fetch mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legui sang bi préparer na collé dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé draba mu ni collé drab lan man ben collé dara lay fé ci litu sa dundi gi moy collé drab la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fé ci légui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat door suba door ngon door beccëk door guddii muni mom ben collé dara dong lay fé ci légui moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah.

dug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamlu ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arqani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kama man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tibbe melni leggun san ci mboy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi ma ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal ñu mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey beureup bo xamni fa lañuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bepp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji loolu nu ngeen mako baal inshallah taala bokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama geemul ni diine ji diine yalwaan la man geewuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam
ba ni ñu ñëwé Madinatul Munawwara seen bakkan jeexé fa non la sayyidatuna jaarutulay maryama busu joggé fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxaan ba sahid fe ñu nan poroxaan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu woon xéxali l'islam moko fa yobbu woon nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxali l'islam moko fa yobbu woon wara kullu salin imratu sali Allah wax la la arab yi wax goor bu re siré rek jigen ju tak askum baama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melub ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nang nu may jigee dom yu bax yu jigeen yu melni jaaratulay maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bañ tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illallah mom kay fexel no yewene ne sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh mohamed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonent ali ibn salam nek ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisse walli bo weddi walli bo bagn khutba saman bo bagn bagn nga yonent weddi nga yonent walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la señ tax ci masalikul jinan neena walli yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan Isa lasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yakbalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw dina mëni bu ko tonto jikko ju ñaaw bu ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé muni bi lati hi ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci sopp yi la gën a sopp am na benn saxaabi yu teewlatuma turam xëy na dañu dikk sama xel bala maa jeexal dafa am benn bis bimu dugagul ci lislaam bimu dugee ci lislaam benn bis ñu laaj ko ci mbiru yontu yàlla muhammad moo ko gise mu ne maa ngi giñ ci yàlla ni bi ma dugagul ci lislaam li yàlla bind muhammad laa ci gën a bañ mu ne waaye gis nga bi ma duggee ci lislaam li yàlla bind lépp muhammad laa ci gën a bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat mu ni dom ji gis nga porte su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam jim daan sango roof ko sama diggante ak cangay li bu fekkee ni am na dara luy xett la yowmal xiyam loolu dana ma xett li xana ab doyloo muhammad foofu la mën a yem ba yaakaar ak xett liku ci ay lewiti weem genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon sangoo mën naa ramm adina ak li ci biiram genn wuñ laax goo ca rocc donc mën naa ramm adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisee Serigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko suulaale nga texe malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yi fitna yi doo leen gis loolu moo tax daa am ci ay jeexital ay aasaara yoo xam ni fu ko malaaka

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal mu ginaaw bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Aly Salam. Na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna waat. Ñu sante Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci Al-Qur'an ak Sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répéter faté man la yomb. Ni lo xat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut adina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation. Xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen morom nday di saga seen morom bay. Legi wessu nañ ci saga seen morom nday, wessu nañ saga seen morom bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam. Loolu lañ jappoon nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonentima yimu ci kuy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday morku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi saga ante nday nit ki di saga ndayam do wax sax saga ante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xeye mi ngi dagal ndayam sa bu xeye rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal morku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabarak wa taala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bind lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bind lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bind lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal nima la suturalé amo lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bind lepp mo ci gëna sakare mom doom adam lima bind lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adam yore awra non la bay yu yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag yu yore awra non la fas yu yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kandu ben kalima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonnabi sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko tur rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhaji malik cheikh ibrahim mias al-kawlahi non lañ tuddé sun dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay diin ki yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wak Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wak Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif balen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna ba tay far ay ay parparlo mo ay farna ma ak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlo ak sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlo ak sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jotta jaan matu la rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matu la iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami'a duna salabi ñene yalla joxnama lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defarit teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab murid le dé pourtant waji ab tidian le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna mune ko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seyd Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñun bal ma ñoy wadet yi bu jëkkon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax Seyd Touba doon wax naan laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seyd Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina siñ moor ante sëri tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salaatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tudde wala maa faawaat di wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet nañu rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tudde waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tudde waaye buñ dee natt saaga kat yi yaay jël première saaga kat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ne Ahmadou saaga kat yaay jël première noo tudd nga ne Alhaji Malick njibar kat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ne Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Seyd Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takkiliifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko sanru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaay yi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax dama jombi ñew ci man sama doom ji mané ko hé du dara lum gis doom nga la diko tari ñu ni ko ayaw maam jaara lutax ngay julli yor yor mune ci oustaz la ko gisé jeexna bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamni fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati day xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengeur nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laj iblis iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li'anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kérok bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kérok ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa baye ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn ene ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer nama nima waw est ce yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ len sen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy legi dom ye mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujju jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu dom yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bayyi muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room mi ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbiyé li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubbu ko wa lol lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen ba mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur ga mu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu moom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamul di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonen to ko wax de to du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliya bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ne yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñi wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay lu tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambalé go sax dal ci kawam niko yow diiw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye dafa ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defate waye rew me naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamte dere ci gor nanguko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul ma mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fon far waye muso gis fenn fu yonent bi massa ibiliya iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fu seigne touba massa humilié borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci légi na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñu humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulié ben a dédé kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar ni ko digeelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni ay njabot yu ñu yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar mu ni ndax bu saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lu lu rek de sakralise ko lo xam ci lu koy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal nu seigne touba niko alquran ba

0: lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sul hissi lianehu munawil ja muy nak teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday ken man nga wax li nga bëgg wax te do tumal ken man nga wax li nga bëgg wax te do humilier ken lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokk ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci politique ci bes yi ko fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cher lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol leen xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndjay neena fekk jëf ñuy na réccu fekk jëf ñuy na comme man soow lañ nam waye sét lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana tak ñu daw dugg ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xamnañ ñom danaka ñoo yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dund bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu len sen ndey nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndey nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2000 bis lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xamni mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents muna mu ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kepp ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yentu yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla muhammad munu ko ma ngi ñew ne ko tay na nga agni sama keur yentu yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako parmi gasson ci buntu bi yalla fatelo nako ko yontu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek amo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gasson na fi pa bam ñew du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fñay ni yene neeg la boroma ci fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma furumak nguur gi fi nekit nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bobbi da am ngeureumal walli waxumako tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku juddo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi la wax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako musumako gis xawmako waye kuko fexel duggu ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fek ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi batu walli bu xam nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bu sajak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bu sajak nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bu sajak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta kenn waye seigne modou bou sadiang bo xolé ay maqamam ak darajatam da melni ku seigne touba jur luko waral wéxal batu wali bu xonk bege tiun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul bege tiun ni chef indi ñegu gerte bam dess xeral la beutam xonk la beutam wéx te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngay na xamul wéxal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wéxal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal budé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax wax alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax semu bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana calayam dede wayujibul madha lad aljinani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni waye lu tax do xamé nit mané ko man duma sigi xol nit numay xamé kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ deug sama ñenti beut di mësta dajek seeni beut kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lada aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an nirani seigne touba neena bama dani studié ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma doon def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi néna ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ndariñ fa saas rek fa xomtu musriyan ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci le binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggin day faju aajo yoon way faju aajo ay teggin day faju aajo yalla ko wax rabbi situ jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairika fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ko bax nga ne ñepp dem ci ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotal ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi nay and ak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajé la tek ci loxom më nga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len më nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nekk bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku ñu fuñu jëm bokku ñu luñuy wut bokku ñu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khairi fa hunaka khairun wa ay sukana ahlu khairi fa hunaka khairun neena bo démé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna amu xamal ni lu bax rek fa né waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo démé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong nga fa né
1: ni no do tak sande
0: waye sukana ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit budé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaay yu ñu yar du jotaay yu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga mëna am mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fu ñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xale bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xale li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xale bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala ari serena lolou momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral li jele ko ci daara ji tous kare uskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mum farata la mum waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mum farata la mum ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekkeni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay diburi sara ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci sen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sëñ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiq li ajl daf'i sidatin wa dayq mam cheikh néna rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way ëpp na def la ta takhis uqaya min siddiq li ajl daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu bëgge laaj masala am ko xamni nak mom da xaritok mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dédét lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayhi yu mam cheikh wax bëkkula fagal lor rek bëkkula fagal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax way la bu fekké ñu du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dér té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 mang len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxe génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul ku lu rek bëgg génération bi rek ngir royo ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko defar ku dul yalla defar nako ba nuppi joxlatu du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mona amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah no yanante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ wa generation biko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yaakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yaakar ni nonu nga mel non nga yaakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla té fim nek ni ku wax deug ñu sagal té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ jariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax loolu dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla té gis nañ ni lay ku wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma seigne muntaha ku gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma seigne muntaha ku gën ñu ne wax deug ci rafet njort de seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mani saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahim yow bo bañe ko la saga do to wax deug ngir yalla di do to wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lol do jema rafet saga sinu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kawu demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga bare ndi deew nduko wañ dara ndax mom baxna ba nopi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon Ibrahima ibn Adham dafa jog jëm ci ab dëkk daf doon doxant di doxant ben soldat la jëm mom ci all bi diko laaj ana yoonu dëkk ba Ibrahima ibn Adham xala bi mu tollu ci digëm ak boromam pour mom bammel kep di dëgg ab dëkk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahima ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dëkk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako déggé balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digënté waxatumako man kay gis nga boma dooré tek ji may def muna muni ko dama fa nekk dila balul yalla yalla la bëgg mu bal la bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga ré la koy def ay ré yalla xamna ko kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir par parlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma an nasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seyd Alhadji Malick la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xam ni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xam ni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalais ci gën adina ba adina daj senegalais ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad teud madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wa ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degru lama wax ta lama tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nab bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulat neena ma ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nab bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiqi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidiane bi sérér bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sisé sisé bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañoo rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhaji malik senegalu seigne touba alhaji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhaji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal te amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal li jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhaji Malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëkati kurus di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko say nga nay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxe ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna war ci alcorane buñ talon safara mo duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam té lo ci sunu xel ci lepp luñuy def ñu def ko pacifiquement ba am liñu bëgg té jamm rek ay am té du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni liñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalat est-ce que moy ndaw ñi yar ci sun loxey bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu mu ñak defé na ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba ñu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg ñuko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatisi yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importé ko amna nak ñu fa jangé ño xamni ñom lañ fa jangé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importé la nga xamni mom lañ jang fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax layam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jang fofa yanu ko andil nu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani kèn jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba kèn jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xalé yoy yep ñi ngi daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm alhaji malik jangalem alhaji malik docteur alhaji malik ak ñi gëm doctrine ci Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nane seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu gene ci mbedd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu guéné ci mbéd mi lañuy fekk ben péro russe ak péro peureum té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu guéné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu guéné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba guéné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def lèr yalla du ci def lèr kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdou assi adabahi bu tiwawon ñak par parlo motax waxam day dugg ci xol ku weddi nga laaj ko baye sambay ñak par par lo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak par par lo motax waxam day dugg xol ngeen bal mbax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggelu ni baat mel ma ngi soga joge ni legi voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral ku wax sun borom ne ko alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbaadu moy saxar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nénañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj néna non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqin ak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandra gay ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak soxat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis pench ñew mandra ga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandar ga mi mu ko ad-dajjal bala bis pench ñew dañam ben way bu ñu wax dajjal dajjal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci jamonom dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi ngi xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara dara du liggey ñu lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak soow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko nangula top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madid munawara ben bi sax rebb nako ba jage ko bu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yott ibnu da ki masih masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu massa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jign la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal masihu dajjal ñu ni digeentu penko ak soow ben jéego la koy def day ané aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi wone nako amerique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wedd laajal iraq wedd laajal palestine bo and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo tuti tuti lu sam rew tuti tuti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and nga ak ñoom ci seen système kon baa du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben jéego la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben jéego lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bi diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol al-akhirah seen yoon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina bo wari abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxo ñu ne diine ji dafa tambale ci tumu ranke ci ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy da nga dig ci nga gis tis nga gis bala musiba ni waye nak

dañ mel ni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni waye nak bu yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumur anké ci adina ci ranga joju yalla dana la ko fay ëlëk lu ko raw ta al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pench du ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di jinni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yenen tan koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ne len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir naro tekki legui adina bi ko deug do am dara fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé hani atté kat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xani du lek ger moy ku tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko plus 4 ay 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamoon ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alali ceddo xam ko moy ci ndiko lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nang ak ñaari loxom wala ko diko gëreum ak sant jant fenke na sowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenke na sowu de jant bu fenke sowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke sowu yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis pench gi ñew moy jant fenke sowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci lu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yo lolé madantan di batare jant fenke na sowu yalla nti sallallahu alayhi wasallam ni
bis penc du taxaw mukk lu ñu la ngeen gis jant mu fenk soow tu lo sans min maghribiha bok na ci magrigi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam neenon bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xame moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayoon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis pencé taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajé masih dajjal moy ki nga xamné moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattar ba kérok mu koy jekku tanc ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis moy lankal lepp lu l'islam geureumut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bokk na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu déssentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamoon nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak majuuj am gennu ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni ci xarnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si am na def leena 40 ci benn place ngir bañ ni wal seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 len fofa yenen sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté té lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha mbaadu day seen way allah ahlam ñu xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penc di ñew bu dul ni ñoom dañu ni mënul genn ci 40 bi len sayyidina sil kharnay ni defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasfu bil masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bepp sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu an-nasa aw kama khala ali sallatu wasalam
dina bok na ci mandarga yi ñi wone ni bispen ci ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deeng histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tudon sank mbaadu kon day iram yi mu tudon sank ah kon nak fukk yu ay yonentu wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu da daggi suñu xel da ñu xamni system la bo xamni ñew na ba nopi system la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo alayhi salatu wasalam en balm dina bokk na ci mandar gay sa min alamatu sa mom ali sallatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasalam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini wa istu anna wa sha'a ka hataini wala musafa ali sallam waxon mune mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penc di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digg bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonentu ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam da lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag di mag di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi seenu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu salam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ila rabbika sul jawal ikram yalla kep la ak magam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep la ak dundam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jégué la alayhi salatu wassalam wax nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam mun an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fi al-bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee
jigen bi jul sangam dina mune bis penc ñew na tak leen seeni bagage ah kon di bis penc jotna jigen ñu jul sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dong lañ dañu yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam lu mu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam fen day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ning koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay R plus 4 ak ay R plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay R plus 4 ak R plus 5 ñu takale ni seen bagage ta xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi rantu wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi R plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen balma bo gisé mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek R plus 4 yi ngay dig ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba rete rete re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulante moy R plus 4 mu ni tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna spin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele da nga am R plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dun aljana fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pin ci ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga defare sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawal ñuko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati
wallahi kër ak bonay yulup ci bammel da nga fekk sa air plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay sik tax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhunun nubuwa yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew manam ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yunus ngeen ni barki dembo njaay di ngeen dajjal mi don wote ak yunus fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasso ba yunus waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci tax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen ñu ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penci ñew da ngeen degg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis penci ngeen bal ma te yonent wax ko alayhi salatu wassalam moy fen yu bari yu daj jamono kap légi mom man dama waru man Mustafa Baye Sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xawmu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ma yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba légui kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu meuna don am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ngir mom mo xew mo nekk ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titré do ci gis dara bu la né wa samaay wa taarikh mo né ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala ci man dañ wax ni journalist yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la rayb fi muy suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Baye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len Mustafa Baye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal di bëgg Mustafa Baye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Baye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Baye Sam it faaw mu kiliké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam won jongolong la def ndax ma man ko rété waji dug gisul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penci ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Baye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul njariñ dañu ko lire deglu
buñ amé luñ cey jubanti jubanti buñ amé luñ cey gëm gëm buñ amé luñ cey wedd wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaysam lim wax Aline Sall ak mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gizo fa dara dara dara dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaysam tuddu fa tuddu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu tuddu oustaz Aline Sall te yow ya tiseri ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonenti ni kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi il mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min nam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede bu yeggale julit bi fen julit pur du fen fen mu tay dede bu yeggale julit du fen lolou la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaysam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaysam di xass Modou Mbaye Thiam ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Thiam di xassat Moustapha Mbaysam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokk na ci mujuk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhur al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañ jégué won def ben kurel yonent ñeena won nak bis penc du tew ñu ñoom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis len ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka moy lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij am ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi tuddé rawafit am ñu xamni ñi ngi tuddé wahabiyuna wahabiyuna yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun ali wala am yahsun allazina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeenant ñana bala bis penc ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon khawarij dom adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li bu set ay dossier lepp di ay ñaaw teef la khadrallah wala saman al qur'an bi ñi nako ngoram neena mutajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ene bi sengi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def
buñ ko tégalé ci kanamam da na ngeejju wonni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexoon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexoon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug deug bu fekkee ni mason nga caa jaar te nga bëgg yàlla faral la ko dina koy faral di misaal imaamu xasaali moo ko wax radiallahu taala anhu dina imaamu xasaali nee na ngi ni daa bokk ci sarti tasawuf mooy attawba tuub tuub moomu nag dafa am ay chart mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man bu fekkee ni nga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul soxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaab waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyiwoo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ko tey banaa ko ndax dama tuub te làmmiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënatu laa wax door naan dama tuub kon tuubuloo ba cër yëpp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc alquran des fa bu dee danga ko daan xool ci sa bët ay ca wal bëtul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yu delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu araam bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaari wax nag yonente bi salaalai sallam moo ko wax salaalai sallam moo ni ittaqillaha wa adbi sayyatal asana tamhuha yonente bi salaalai sallam moo ne ragalal yàlla boo ragale yàlla bu tuub deltu gannaaw mu naaw mu ni li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu far lu safaanu la nga defoon mu far lu safaanu la nga defoon yonente moo ko wax yonente moo ko wax borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat innaas daf ni iqtarabat innaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam radiallahu taala anhu mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci làmmiñ yonente salaalai alai sallam ne iqtaraba linnaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun suratu anbiya bis penc day bis bu nekk muy ñëw digën di jegesi rek mu ni waaye nag lim dolli doom aadama mooy sori yàlla sori yonant sori alquran sori lu baax di bëggu safaan rek loolu la dolli doom aadama bis penc lim gën di jegesi rek doom aadama gën di sàggan aadama dafa war di isaab noppam di isaab aw lammiñam di isaab bëtam
nopu di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu wuko nit man na deg lu bantu deglu wuko sari alim tara rek moy deglu waye deg mom nopu amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñu ñew moy xar gi ñu xar wer wi mboram ni iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar mboram neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonentou sallallahu alayhi wasallam xar ngir ñaan sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wër wi la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp yu ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ni ko yow lu tay nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ke da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waaw ñu ra mbëtt mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga muñu waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ne ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc yi gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek way gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam djuroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew djuroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru antu lu wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caaginu rek bu julli jotté nga ni allahu akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax yu tiagne ni bu mess joté rek nga ni war djiblu sowu jang sey kayiti mess def sa prière daldi wagnou ko dem sun borom ni lolou du mbax lolou du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñew lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su wa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci waccuk alquran da ca bok moy declaration la bo xamni alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce téré bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adlu man moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te tégo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekkenteni bi ëpp na bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan
el misan moy al adlu bu man yalla ma wacc al qur'an ci deug